0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng Nabuyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, tuhapon.
4: Kung sige gamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services. 105

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya sa embana pa yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawan, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rabigid ka ng gawin ba, kadlawan ba, kay pagkakaadlawan. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalo pre
4: unsang gipatay ko masaya
3: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
5: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
6: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Kakyut ni Maoy!
6: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nidako ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, o sa kababay, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule. Nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gi maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7, enjoy!

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugo niya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, nagagamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamos, tas mot, balakag ka, lumo. Mga napatumar ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so mananaro nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis o bagong battery. iPhone o Android. Bypass Google account o iCloud, Unlock, Reformat, Reprogram ug download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bang sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbag sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: nakuha ko niya ni inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gablon ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil ngayon pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplat langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7. Enjoy some.

Pre, tanggal na ragod na yung pagsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay.

0: Ose mana? Isda mele kapre. Ibon pre. Sigur ada yang gua anak ibon. Hapit na pre. Hapit na yon. Wai klaro. Delek na kumutang na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay. Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kapurma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan, pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain dyan na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
2: Joy FM.
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang imong bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Murugid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins, mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A og uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gyapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunagyoy ubang mga bata nga, pilian og pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, og noodles, og mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak, mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo, nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanamok na gud siya, kuya, og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan, kuya. Si Rosel Dainy, kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: Stevie Wiggle.
1: Yeah, baby. Woo!
2: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magulak ng lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit-satiil, manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na nagulak ko ba na na, pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulag gipads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Unto na joy. It's such a good vibration. Unto na joy.

0: Basta Joy, enjoy!
1: Joy FM!
2: Ganahan ka?
3: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihap lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahap lang. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
6: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

0: posh comment.
1: 105.7 Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Nauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nga ang mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga manay mga arthritis tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ate, ate, ano yan?
6: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11, Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, Dama Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
1: Udto na Joy!

0: yourself.
1: 105.7 Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka ng payot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magsasuit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, MyPass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o atbak sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo, pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
6: Udto na Joy.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag matainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy! Joy
10: FM! Ninginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours. hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
10: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC3.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat din naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po.
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yun kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usab ganatong tanan, kumusta naman mo? Ani ana usab si Mami Joy. Ani ana usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan, hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo nga mga produkto, busa kita makasiguro gayod. Sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, o Hermosa Kojic Whitening Soap. Nganong makaingunta nga makasiguro ta, kay ang Yaki Laboratory mismo ang nagahimo, makita namo kung unsa gayod ang mga sangkap ni ini. Kung dili masakiton ang bata, dili maapektuhan ang iyang pagtubo, pagtuon, paglihok ug uban pa. Aron malikayan ang pagdaot, daghan ta mamahimong himuon ug kaunon ug imnon. Ang kusog nga resistensya sa bata maoy mo batok sa mga galain-lain nga mga balatian. Paunsa man ang pagpakusog sa iyang resistensya? Una, kaon og mga healthy foods, exercise, tulog sa tamang oras og inom sa Kidi Yaki Vitamins. Kay bisag kita nga mga hamtong, kung gusto nato i-preserve ang ato ang mga beauty, dapat daw alas 9 tulog na ta. Kung naghahermosa Kojic Whitening Soap ka, alas 9 pagtulog na. Ayaw palin lang alang mga teleserye o niya pahilak-hilakon pa ta, pagkaugma, hubag pa ang mata, ninsamot ta, mapangit, tinoon ta, puyat pa. O diba? Kung duna ni ana ang mga bata, makasiguro ka na nga dunay maayong panglawas ang imuhang anak kung maayo silang tulog. Minor ang imong gastos, wala kay kabalaka, enjoy ang kinabuhi. Giunsa kaha sa Kidi Yaki Vitamins ang pagpukusog sa resistensya sa mga kabataan. Tungod kini sa mga sagol nga nagalain-laing bitamina o minerals nga gikinahanglan sa lawas atong mga kabataan. Usa ka antioxidant ang Kidi Yaki Vitamins. In short, ginawagtan niya ang mga toxic nga nisod sa lawas pinaagi sa pagkaon, pagginhawa kanang masimhotan nato ba ug ang pag-inom basig mga dili limpyo gayod nga tubig ang ato ang nainom. So kung dunay Kidi Yaki Vitamins ang imuhang anak ug nagadula kani eksaktong kalan-onon og labaw sa tanan, dili gayod nato makalimtan ang pagpangayo og tabang sa kahitasan nga mahatagan ta og maayong panglawas kay kabalumanta nga ang tanang butang niining kalibutan mga instrumento lamang kana adunay labaw sa tanan nga nagagiya ka nato og mao kana nga amo ang ginatudlo kaninyo para himsog ang inyong anak. Ayaw ninyo gayod kalimti ang pagpainom og Kidi Yaki Vitamins kanila para kompletohon ang kadtong mga pagkaon nga angayan unta nilang kaunon nga wala nato mahatag. Ikompleto nato to pinaagi sa pagpainom og Kidi Yaki Vitamins sa atong mga kabataan gikan tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tao maingon ang mga bata, basta Yaki, yummy. Kung aduna kamo yung mga pangutana, mga inahan o mga kababayan, sa bisan unsa nga produkto sa Yaki, palihog i-text lang ang 0928-6767031. Aron matabangan namo kamo kung unsa ang inyohang mga pangutana. Ani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Daghang salamat Mami Joy o karon sa itong mga texters sa mga mensahe nga ipadala sa itong mga Yaki user o usaba sa itong mga tigpaminaw nga buot magpaabot sa ilang mga mensahe sa ato ang mga katawhan dini sa itong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Text gikan sa cell number 09-3641-93152. Hello Mami Joy o Kuya Loy, nagpasalamat jud ko sa inyong produkto nga Yaki. Kaya akong pagumangkon makatulog na sa una bito perting lihuka dili kayo matulog. Unya sa diyang ipatumarasa sa Kidi Yaki Vitamins, lami na kayang katulog o lagsik kayo sa kuya. Salamat yun kayo sa inyong produkto. Ganahan po sa magkaon. Si Brian Tabanao di ay ni kuya. Salamat yun kayo sa inyong produkto. Laing pang text, gikan sa cell number 0936-528-1798. Hello Mami Joy, yung Kuya Loy. Salamat yun kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang hubag sa tuhod ni Mama. Na ulian gyud ginahaplasan lang og Yaki Herbal Oil og usab gipainom pod og Yaki Herbal Capsule. Dali ra gyud kay na ayo. Salamat gyud kaayo og bilib gyud mi kay sa inyong produkto kay makatabang gyud sa among pamilya. Line pang text gikan sa cell number 0936-3523599. Mami Joy o Kuya Loy, salamat gyud kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang akong sakit sa akong tuhod nawala gyud ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Si Wina din ni Kuya, salamat yun kaayo sa inyong produkto. Basi Rayu Marana, o panuhot baka mo ng kasakit ang tuhod. Pero salamat sa inyohang kanunay nga paggamit sa itong mga produkto sa Yaki, hilabina ang Yaki Herbal Oil. Higala, wala lang kitaigong oras sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory. Padayon lamang ang paggamit sa mga produkto sa Yaki o sa mga wala pa nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Sulay usab ninyo aron kamo makasulti kung unsa ang mahimo sa inyoha sa itong mga produkto. Ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibo mga produkto ang Yaki Herbal Oil, kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampahami sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako po si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Daghan kaayong salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo.

mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Kumusta, kumusta mga ka-joiners? Sa Tibuok, South Central Mindanao na, syempre din hapod sa Joy FM Caraga, Davao Oriental. Kasama natin dyan si Dan Dalanda. Dayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And sa tanan, maayong maayong hapon. And welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong Pomelo Joy dahil busy po ang ating mami. Kaya uban-uban kita karong adlaw Martes, June 16, 2026. Holiday ngayon ano mga ka-joiners, kaya ayun, marami sa ating mga ka-joiners din ha nga nag-relax. Kauban ang family, di ba? And of course, sa mga nag-celebrate sa ilahang adlong natauhan din ha, nga side, maligayang-maligayang kaarawan. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre, sa mga nag-celebrate po sa ilahang anniversary today. Malamang today. Maligayang-maligayang pagbati din po. Stay healthy sa inyong love life po. And enjoy-enjoy lang ha ang iyong special day. Kauban ng mga ang hinigugmas sa kinabuhi, mga friends, yun, family. Huwag sa tanan. Char. Ayan, sige. Congrats sa inyong hanggugma din ha. Nga side ha. Alright, ang ating text line 0962-854-8443. Hindi kayo mag-comment lamang sa ating Facebook Live, Joy FM 102.3. 6 na minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

1:20 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi pa rin po ng ating programang Dear Mommy Jo. May hapon na usaan. Sa ako ang mama din ha, sa balay nga nagapaminaw. Mamasaling na ako di ha, sa ako mga pag-umangkon. Na si Kuya JP, si Ate Ganda, si Naba, si Jelisa, si Uban Goroni. Og sa tanang nagapaminaw din ha sa Barangay Lanao, maayong ang pagpaminaw. Thank you so much. Labi na gayod sa akong family din ha, no? Maayong maayong hapon. Hello kay Jim Jim Pasukan. Shout out ayahang mga igsuon nga naakaron. Sa Bukid, amping mo kanunay, labi na sa nagapaminaw diha. Shout out po di ay ang Bungadon family, Sukan family, and shout out po sa iyahang uyab nga si Jomelin Sugnuan na naakaron sa work. Amping kanunay, sa work ni mo, kana lang mami, request ng song. Saksi ang langit para kay Jomelin. Good afternoon. Request po ng kanta, Secret Lovers. Thank you so much po. Hello kay RJ Magno Vlog. Maying hapon sa Magno Family and Budadong Family diha sa Sitio Palo, 4 p.m. 4 p.m. Sobrikari. Thank you. Request ng song, Multo. Tuwa nang i-play yung mga song request. Taod-taod ha. Good afternoon. Pa-play po ako ng song Mommy Joy, Stuck on You. Sana po ma-play from Antipas. Ayan, hello sa mga taga-Antipas. Kumusta-kumusta atong mga ka-joiners din ha, no? Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang ako ng advice. Gulong-gulo po kasi ang isip ko, mami. May matagal na po kasi akong gusto, pero kahit anong pahiwatig ko sa kanya, parang hangin lang po ako sa kanya. Bale, wala talaga ako. Ang masakit, napapansin niya ang ibang babae, Mami Joy. At dahil sa tindi ng selos ko at sa kagustuhang mapansin niya rin ako, nakakagawa ako ng mali. Nagsimula akong manira at magkalat ng kwento laban sa mga babaeng nilalapitan niya para pumangit sila sa tingin niya. Ngayon, parang nakokonsensya ako, Mami. Natatakot ako na baka malaman niya ang ugali ko, lalo siyang lalayo. Alam kong mali, pero paano ko pa, ko po ba ititigil ang selos na to? Paano niya po ako mapapansin sa tamang paraan ng hindi ako makasakit ng iba? Sana pagpayuhan niyo po, Secret Girl. Okay, hello diha, sender. Alam mo, bakit ka nagsiselos? Wala kang karapatan. Charot lang. Ay, nako. Kasi, klaro kaayo, day. Kanang girl, hanga. Diligid ka gusto sa lalaking gusto mo. Hindi kanya bet. Kasi kahit na harap-harapan mo nang pinapahiwatig sa kanya na gusto mo siya, ulang na lang na ikaw ang manguyab niya, pero wa gihapon effect. Hindi ka pa rin pinapansin, bale wala ka pa rin sa kanya. Sa ato pa, dili kanya gusto. Diba? Dili kanya gusto. Ayaw niya sa'yo as a friend lang. Yun. Okay, itanggapin mo, ha? Huwag kang gumagawa ng mga bagay-bagay para lang yod ko itong mga babaeng gusto niya. Nakita ni mga burag yahang panguyaban. Humahanap ka ng way aron masira yun, mapapangit ang tanaw sa tao ato. Diba? Ana, sus, wala gihapon na day. Kasi kahit na anong paninirang gawin mo sa isang tao para hindi na siya panguyaban sa taong or ligawan ng taong gusto mo, eh wala eh. Hindi ka pa rin magugustuhan ng tao. Tsaka tama ka. Once malaman niya ang pinagagawa mo, mas lalo siyang aayaw sa'yo. Imbis nga friend, hindi niya magawang maging kay, mag,
magkaibigan sa imo ha. Kapag kaganyan ka, okay? So wag na, itigil mo na yan. Oo, klaro kayo ang answer sa imuhang ano ay. Dili lang gid ka bet sa taong gusto mo, ha? So move on dayon, move on. O isipin, sabihin mo sa sarili mo na tama na, sakto na. Oo, walang patutunguhan ang ginagawa kong to. Walay sukli yung mga nararamdaman ko para sa taong yon. So, tama na, ha? Mahalin mo ang self mo na lang. Imuhang kaugalingon, ang imuhang i-priority ka ron. Huwag na yung taong hindi ka naman gusto. Kasi nakaka-stress lang yan sa'yo, ha? Nakaka-fangit yan. Kaya tigil mo na yan, ha? Wala ka makukuha. Kasi kung gusto ka talaga nung lalaki, kapag may pinakita ka kahit konting motibo lang, magkakandara pa yung manguyab ni mo, oy, talaga maniligaw yan kasi feeling niya parang may pag-asa to. Diba, subukan ko. Ana, pero kung kahit na anong gawin mo, pagpapapansin, nagpapakita ka na ng over-over na motibo na gusto mo siya, pero wa-epek, oy, deklaro ka, ayaw nga di kanya gusto. Ayaw niya sa'yo, girl. Kaya tigil mo na yan, ha? Pagtuunan mo ng pansin, yung kaugalingon, o mga, ana lang, mga taong talagang nagmamahal sa imuha o sa imuhang sarili, okay? So, tigil mo ng paninira at mag-focus ka, magkaroon ka ng goal sa imuhang kaugalingon, ha? Okay. Yun lang yun, sender, o daghang salamat. Hello kay Sarah Pino Dimasinki. Shout out sa Dimasinkel family from Pikit. Request ng song Darating Din ni TJ Sucra. Alauna 26 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tabuan, buhok, pagka nakinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanupulit siya.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date no?
6: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
5: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon tay Diggs?
6: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Oh, ayaw pa luya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka tay Diggs. Naibago ba? Kining Ganado Capsule, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinuod ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa Ganado Capsule? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana tay Diggs ba, imintain yun na ang Ganado Capsule para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa Ganado Capsule. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
7: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, so, nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, ha-plus ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo, ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang o ilang kontra ang ilang kaugalingon. Tungod daghang hinungdan, hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basing mangutana mo, o lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang colonics. Ay, nakulukang gana, mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok, nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kung nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. nga nung makatabang ang luyang dilaw, nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Dos, 19 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Christeline, na naminaw sa ato ano. Shout out sa family. Mama, watching from Sitio Lete. Thank you so much. Kay Boss Cayetano, maayong hapon. Shout out na rin sa Kidapawan, sa Alim Street. Sa'yo mga kauban din ha, si Bador, nga gwapo, kana lang. And Villasita Kaligunan, good afternoon. Shout out sa lahat na nakikinig po sa Dear Mommy Joy, especially sa mga taga PM Sobrikari, Caragar from Villasita Umani Gansa, Kaligunan. Nora Langkuwas Mumalaya, good afternoon, shout out sa family diha sa Barangay Kigan, South Upi, Langkuwas family and all Mumalayag family and sa mister ko dyan sa Manila, Jonathan Mumalaya. Maging ingat sa work mo dyan, sana okay ka lang, ingat, okay ka na sa sakit mo para maka-work ka na, thank you. Shout out from Mama Nora Langkuwas Mumalayag ng Saudi Arabia. Christeline, as you were, shout out sa lahat na nakikinig sa City Lete, shout South Upi Maguindanao from JM Mama, request ng song Having You Near Me, thank you so much po. Hello, request ng song Crush ng Goblin OST, oo, Goblin OST, ayan, kay Daryl Ong, thank you po. Good afternoon, Mommy Joy. Hingi lang po ako ng advice. Magdadalawang taon na po kasi kami ng boyfriend ko. Mabait siya, kaya lang ay sobrang palabiro, Mommy, na hindi ko alam kung kailan dapat magseryoso. Kadalasan, kahit seryoso ang usapan o pagod ako, dadaanin niya po ako sa asar. Kapag nasasaktan o napipiko na ako, sasabihin niya lang na masyado kang matrama. Joke lang naman yun. Dahil dito, ang simpleng kwentuhan ay laging natutuloy sa awan. Sinubukan ko naman siyang kausapin, pero ang katwiran niya ay pikon lang daw po ako. Mami Joy, napapagod na po ako. Mahal ko siya, pero tama bang makipag-break na ako kung hindi niya kayang irespeto ang nararamdaman ko? Sana pagpayuhan niyo po at maraming salamat. Anna. Okay, hello Anna, maayong hapon. Ako, kung iisipin mo, parang simpleng problema lang yan, Nino. Pero kung imuhag yun ng tanahon, ay nako, pwedeng lumalim yung problema ninyong mag-girlfriend-boyfriend. Sama Anna, okay lang naman yung nagjo-joke minsan. Siyempre, para masyadong witty si boyfriend, di ba? Naasya'y sense of humor, ayun, nakakatawa. Pero yung pagpapatawa niya is nahuhulog na parang napipikon ka na. Hindi mo na nagugustuhan yung mga joke niya. Oh, darapod siya dapat muundang, di ba? Dapat kabalupod siya sa kutob ang iyahang pag binuang-binuang sa imuha. Okay lang yung sana, yung pagjo-joke niya, yung tipong tatawa ka. Kapag ka may problema ka, burag nawawala, nababawasan kasi nga masyado siyang masarap kausap sa sense of humor niya, napapatawa ka niya, pero kung nakakapikon na yung mga joke niya, ay, lisod po, diba? Lisod po, ikaw na lang sige adjust. Kaya kung ako ni mo, girl, kausapin mo na masinsinan si boyfriend, na kanaiyahang pagpapatawa na wala na sa lugar, nga masakitan ka na, imuha ganun siyang ingnon. Kung mga, like for example, naamoy nga yung mga panghitabo ingon ana, iyang iyahang joke, medyo na-offend ka, nasaktan ka. Di mo dyan siyang istorya hog seryoso nga, oy, di ko ganahan sa imong joke, hindi nakakatawa, nakakasakit ka na. Anagod, pakita niya ba nga seryoso kang nasakitan ka sa iyahang mga joke? Diba? Kasi kung mahal ka niya, syempre, mo adjust po na imong uyab. Irerespeto niya yung gusto mong dili pasubra sa iyahang joke. Diba? Tsaka kung magjo-joke siya, hindi naman yung nasasaktan ka. Diba? Hindi yung nakaka-offend or below the belt na mga joke. Diba? Kasi kung patuloy siyang ganyan, unsa man taw na imong uyab. Isot kayo nauna o na kayo uyab nga. Ibis nga malipay ka sa iyang mga joke, masakitan man sad ka, lisod po, di ba? Kung feeling niya nagdadrama ka, inun ni mo nga, uy, di ko na siya drama, ay wala na dyan ko nalipay sa iyong mga joke. Ayaw ka tingala nga, basig di ka mundang na magbulag ita, charot. Di ba? Lagyan mo kasi ng ano, lagyan mo ng punto ba? Kanagong imuhang ginabuhat nga kana iyang mga joke na wa jug kaganahi nga nasakitan ka, kailangan ipaintindi mo sa kanya at maramdaman niya nga seryoso ka, wa ka nalipay sa iyahang mga jokes. Okay, so yun niya lang yun. Kay kung dili na siya magpatuo nimo, unsa man na uy, iba sa may pasamanay gugma ba na nimo? Nire-respeto ba niya yung gusto mong ayaw mo nang ganyan? Diba? Kaya kailangan gyud nga mangisgot mong duha, magistoryahan na yun mong duha, ha? Ay, nako. Yung iba kasi, no, lami magyud ng naatay uyab nga kanang palabiro, nagjo-joke. Kasi nga, nakakabawas ng stress, natatawa ka. Diba? Nakakagaan kasama yung mga, yung pagiging sense, pagkakaroon niya ng sense of humor. Maganda naman talaga, isang asset talaga yun para sa akin kapag may sense of humor ang usa ka tawo, diba? Pero, ang iyahang, gani ko, kung ang iyahang joke, nakakasakit na para sa imuha, isgutan gud nimo, naistoryahon gud nimo. Ay kung di ko na siya magtuo, girl, palayon gihapon siya, tungod sa iyahang mga binuhatan, nag-aaway kayo, oo, nakakapagod, sabi mo nga, mo siguro na siyang time nga magginhawa sa kagamay, mo relax sa kagamay, para siya man o gimuha ng buhaton, ma-feel yun niya nga seryoso ka sa imuhang gusto, iyahang ilugar, iyahang pagka pala-joke. Okay, so I think nag-gets mo naman yung gusto kong iparating sa imuha, so sana mapag-usapan niyo yan ng boyfriend mo, aron dili mag lalum ang inyohang problema, ha? Okay, so yun lang yun. Og daghang salamat. Hello kay Dela Cruz Kim na naminaw from City Barangay Manresa City. Good afternoon, Mommy. Request po ako ng song Love Will Lead You Back. Ay, sige. Ito ang i-play niya, ha? Good afternoon. Request po ako. Aaminin ko sa'yo ni Luke Mejares. Thank you so much po. From Antipas. Alright, alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: healthy, copy aki. Mapalit sa mga butika.
1: Naanapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy
4: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Afternoon Joyride.
6: Afternoon Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga mauy ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olivera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
1: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud pa, nagagwa siya, daghan kay sa pangos, dahaplas lang mo Yaki, uwin, sa gagabiin, dali lang ang naulian, ako po, buntis lang ko, mapod akong ginahaplas, akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: sir. Pasay lo ako, sir. Wa, yun na ko layo ang brakes sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong. Nabi ako'y lakaw karun. Ay, huwag ka bala ka, sir. Ako, mampungi pakus ganang selbato. Pet, pet. Happy trip, sir.
1: Basta, Joy. Enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
5: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Na ko'y igagaw nga, namupong ang TL, diretsun abot na dere.
7: Oo.
6: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
7: Duha kapad lang yan,
6: no? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
7: Oo.
6: Okay, man.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
2: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak o sabon niya kaya tapos ipapitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang gaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gitay na niyang ano, mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil o sa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot, og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi og limpyo nga panapton base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo hugaw pod, maora pog yapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, nagpalit ragunta ng Yaki. Biyato lang sisingan niya. Huwag may 15 minutos. Huwag na ang sakit. Hindi wala ka nindot ba ani. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ibanan ang panalangin ng inyong produkto. Banindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mommy Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.3.

folk, rock, and country. Rock, rockin' sa Joy FM. Rock, rock.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa ko isa, usog pud mukhaon. Iya ka ning isa, buyag pud patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni gana ilang kaon.
3: Matagbong pa, sa imo na ko, sa humali na sumahaw, sa imo na ko yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinuod, sweetheart. Oy, ang tinuod gani, anak. Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, makainom na lang ako ba na na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare, mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana pa yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, inalam man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon.

0: Pati nga naman siya nga, pre. Rapid gin siya ng gawin, baka kadlaon ba, kay pagkakadlaw na baka nang gusto ni muna, agyod. Pero huwag mo yung mukhang mag-relax ka, relax nyo. Kaya ako, mabura, halos di naman mapalong, pre.
1: Masang ipatay ko nung saya?
0: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinil mo, pre.
2: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store,

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isinya daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na masugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplar. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
6: Evening Joyride.

0: kuan ron pang kay mo rin agresibo na ba kung saan ginatik ni mo siyang gitagaan kong ganado gitagaan ako sige naman ako siyang kanitili walang ditiktuan ni Trey pagkondisyon ni Salawas pre aray siyang saan na nang tingin ako ganado pre tingin ni Trey kay muna ako usahay magamit kay Ladin na ka na maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipaladin ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igu na maghikap. Oya, kalau pangkabuntag yan to, salamat kay pre. Ako kay pasalamat. Marinig mo yan, nadiligan ng bulat mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Oleferacy Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicey Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 kapad. Na, naayo?
5: 2 kapad lang yan,
4: Gino? 2 kapad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
9: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo pansa ba mag-uot siya? Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa ko isa, usog pud mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo nganong ligana ilang kaon.
3: Pre, makaagbon ta, paimno na ko sa humana na pamahaw, paimno na ko giyaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa mga lawas ng nabuyang daw.
4: Tapos?
5: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan aku Amra.
1: Babes, humana aku nang gihubo.
0: Karon, hubuan sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes, ako nang gihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang, ano na, parang itlog ng manok.
8: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-asasakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyut ni Maoy!
10: Good news, mga kalanos!

0: back, reformat, reprogram og download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross Poblacion Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
1: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.
2: 23rd and Broadway, please.
3: Step on it, I'm late.
4: 23rd and Broadway, coming up.

0: Igala sa kumaing bunta ka rin yung dalan. Welcome nga rin sa inyong dulumanon. Kini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting nga si Sam. Adlaw karon nga Miyerkules sa petsa at 17 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Igala madyo nga bunta nga na ka ninyong dalan. Welcome, welcome nga rin sa inyong dulumanon. Sa panwag isa na to. Kira si Tini Guranta Idras sa Jan Andro Tabagok. Mag-uban kita hangtod na sa is nga ni sa atong tulumanon karong buntaga. Pagtamyaw sa atong mga kaigsunan karon, maabot sa atong pagsibya karong buntaga. Gika na din nga bahina o dinhi nga bahina sa dakbayan sa Kinabawan. Siyempre sa mga sigbit na itong mga munisipyo. O ga lakib na nganha sa may area sa nga P. Palma din sa atong probinsya. O ga ingon man din sa may Arakan Valley Complex. Sana good morning. Gika na welcome, welcome nga sa inyong tulumanon. Sa maabot sa itong pagsibya ay diyang dapita sa may area sang Davao del Sur, Sultan Kudarat area sang Barm, good morning. Siyempre sa may area sang Northern Mindanao, particular sa may probinsya sang Bukidnon. Igala dayon dayon ganin sa inyong tulumanon. Managuban kita sa kaoras ganin sa atong tulumanon karong buntaga. At ang inyong mga detalye ini at mga headlines sa unya sa pagligid ni atong dulumanon. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntag sa atong balitang lokal. Headlines. Senior citizen patay sa pagpanglutang kagahapong adlaw dinhi sa dakbayan sa Kinabawan. Headlines. Investigasyon na nagaligid na ning kasamtangan. Headlines. Sa atong balitang probinsyal karong buntag pag suda matulpa sa Barm election sa ginabato kang Iqbal, MILF Peace Chief gibalibaran kontra sa maong aligasyon. Samtang UBJP may acting secretary general na human ang suspensyon ni Makakwa. Sa atong balitang nasunod karong buntag, Senator Pangilinan kasuhan na ang nadawid kuno nga nasa cash delivery scheme. Samtang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pa pwede nang maginahanglan na lamang og 15 ka boto sigon ni Representative Ortega. Kanya-kanyang interpretation na ng Gidpun Nisbalaon. Samtang sa atong balitang international, usap pa tayo upat angol sa magnitude 6.3 nga pagtayog dito sa Qinghai, China. Strait of Hormuz, hingpitang pag-ablihan karong adlaw nga Biyernes sigon sa US. Mga detalye na itong mga headlines niya sa pagligid nining atong dulumanon. Human lamang inibibila sa atong mga pahinomdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilay dad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, 11 minuto suman mila bayang alas 5 sa buntag. Sa laray sa mga balita, karong buntaga.

0: A las 5:11 ang atong oras, pangitao sa inyo ha, ang Joy FM 102.3 sa Facebook account. O gamadyo nga bundag nga sa itong mga taga-panamati nga nga bahina sa may Northern Mindanao, pinagi sa Joy FM Panghil Bay o Joy FM Davao Oriental, din ang bahina sa silaklang bahin sa Mindanao. Madyo nga bundag nga nga kaninyo. Pakita ninyo ha ang Joy FM 102.3 sa inyong Facebook account. Aron na matag tulumanon nga ni sa atong istasyon inyong mapaminawan o makitaan. Sa laray sa itong mga balita, dilimoso sa usa ka tawo ang namatay o gikaangol sa upat ang amipagan nga 6.3 magnitude nga pagdayog sa puluhan o kasugpang bahin na dito sa may Qinghai, China. Kagahapon nga adlaw, subay sa China Earthquake Network Center, mitayog ang usa o mitayog gining mipagan kining linog sa taas nga lugar sa Haxi Prefecture. Banang alas 5 sa isa hapon oras sa Beijing. Ano na kinigilawmon nga 10 kilometers o gikonsiderang mabaw lamang. Hinungdan nga naapektuhan gayud niini ang mga istruktura. Sigon sa China State Broadcast sa CCTV, kapin ng gulang 320 ka mga tauhan ang gipakatag sa search and rescue operations. Nagpabilin usap nga hapsay ang operasyon sa mga kalsada, komunikasyon, tubig o kuryente sulod sa 50 kilometros gikan sa epicenter sa maong pagtayog. Hinon pa dayon karon ang ginahimong investigasyon kalambigin sa gidakon sa kadaot dito nga dapita. Samtang gi-anunsyo karon ni US President Donald Trump kahingbit na nga pag-ablihan na karong adlong Biyernes ang Strait of Hormuz nga usa ka importanteng ruta sa lana kanahuman nga nagkauyo na ang Estados Unidos ug Iran nga wag tango na o gabugtuo na ang giyera sa Middle East nga usa ka dakong lakang sa pagkatapos o mutapos usa ka buwan nga binakbakay ug karami ka turmoil. Sigon kang Trump pagasugdan na ang pagalihok sa mga barko o kargahan na lana papagawa sa Strait of Hormuz. Gikan na ni US President nga dili matud pa gikinahanglan ang daghang tabang aron maablihan ang maong lutsanan sa lana. Ngayong adlaw nga Lunes, gika report sa Iranian media nga aduna ni tulo ka oil tankers ug duha ka cargo ships ang milabay sa maong lugar kanang mong subject sa US naval blockade. Samtang nakadakda usab nga pirmahan karong Biyernes sa Switzerland ang peace agreement tali sa US ug Iran, dungan ang mediator gikan sa Pakistan. Alas 5:13 ang atong oras, way nakaluwas sa pagkahagsa ning US Air Force B-52 bomber. Pipila lamang ka minuto human kini mag-take off gikan sa Edwards Air Force Base sa Southern California. Alas 11:20 kagahapon nga adlaw, gikumpirma ni Colonel James Haynes ang DPD commander sa 412 Test Wing Edwards Air Base nga trahedya gyud ang maong hitabo og nagasangpon kini sa pagkamatay sa gikan ayong 8 ka mga magigiting ka mga Amerikano. Lagi kalambigitan sa crew, sa military, government civilians o government contractors. Naindabong ang insidente, samtang anasa routine na mission ang nasangbit ng military aircraft pag-isuportahan sa B-52 ang radar modernization program sa maong base. Nga dayong nahagsa human, mag-take off o miulbo ang kalayo. Sigun kang Haynes, gipapahibalo na ang kabanay sa maong mga crew sa maong insidente o nakadakda nga mapunting ang ilang pag-ila sa oras sa usab nga mahibalo na ang ilang natundang mga pamilya. Alas 5:15 ang atong oras. Good morning! Sa San Ignacio, ano? OFW Mananlong, good morning. Usab sa iyong pamilya sa San Ignacio sa Manaya, Davao Oriental. Uy, madyong buntag nga sa itong mga silingan diyan dipita. Ikan kuno siya sa may Saudi Arabia. Good morning! Alas sa 5:15, dugang tuding sa itong mga balita. Alang sa itong mga balita nga nasunod na. Nagpaluguan na sa bagong mga alegasyon ang pipila ka mga kanhing bodyguard ni kanhing Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Umanda nilang gipangandan ang uban pang mga opisyal sa gobyerno o personalidad sa media na matupan na kadawat o kwarta gikan na sa kanhing babalaod. Sa sakapulong balitaan na kagapong adlaw, gipaila ang mga o gipaila sa mga abogado sa grupo na si Attorney Levy Baligod ang upat ka mga bagong testigo. Usa kanila ang nagkarayong nakalangkob siya sa paghatod o gamaleta. Matod pa kakanhing House Speaker Martin Romualdez o Senator Erwin Tulfo. Di kalambigitan ang nagpilang bagman ni Ko, si Commission on Elections sa Concomitant Chairperson Georgia Garcia sa matulpan na kadawat o kwarta. Apa na hugtanong giningipang himakakan ni Garcia o gitawag nga bakak ang nasangpit nga pasangil. Ano na pa'y usa ka kaning aida ang nagkanayon nakahatod kini o kwarta sa upat o upat ka mga maleta. Doon ay unod nga kwarta sa panimalay ni Senator Francis Escudero. Nagapakita ang mga testigo sa pipila ka mga hulagway sa gikanayong may kanambigitan na sa ilang pamahayag. Lagi sa mga hulagway nila Senator Kiko Pangilinan o Sharon Cuneta. Duman ang pipila ka mga tinunan ni Ko. Hino na wala sa gihatang retalye kung na unsa ang may kanambigitan ni ini nga na sa ilang aligasyon. Gipalagan usab ni Cuneta ang mga pamahayag sa kaning bodyguard ni Ko o gikanayong pulos mga bakaka lamang ang maong mga pasangil. Ano na gipagita usab silang hulagway dungan si MMDA General Manager o kaning PNP Chief Nicolas Torre. Sigo na kanila nga kuha matulbag kini sa pag-aawhag sila nga bawion ang mga naunang pamahayag nila ngadto sa Senado. Samtang gikanayon usab sa kaning bodyguard nga nakahatod matulbag sila og paper bag. Nadun ay unod na kwarta sa pipila ka mga media personality lagip na TV journalist nga si Arnold Clavio o komentaristang si Montulfo. Dahil usab nga gipang himakakan ni Clavio. O gagiawag karon ang mga nag-akusara nga magpakita ng ebidensya. Samtang gikatawan lamang ni Montulfo ang alegasyon o gikwestiyon na kung sa unsang papaagi mag-sibok no na kong kandidat sa kwarta sa usa ka paper bag. Padayon pa nga ginahuwat karon ang pamahayag sa mga natungdang mga individual. Alas 5:17 ang atong oras sa abli karon ng Pilipinas sa posibilidad nga makabaton sa Visiting Forces Agreement sa Germany. Kanang padayagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Press Conference dungan sa German President Frank-Walter Steinmeier. Apan aminado ang Presidente nga layo pa kini nga mapatuman. Ipasigarbo usab sa presidente ang padayon nga galapan nga pagiglambigit sa Pilipinas ngadto sa Germany, hilabi na sa natad sa militar, depensa, ingon man seguridad. Sigon sa opisyal, kung ugaling nga moabot sa tukmang panahon nga makabaton sa kasabutan, anda makarong pagatunan og dawaton sa Pilipinas ang nasangpit nga kasabutan. Yatagag doon ni Presidente Marcos nga importante ang makabaton ining daghang pagkikalyan sa taliwala sa gabagong sitwasyon sa geopolitical issues sa tibuo kalibutan. Dako nga butang alang sa Pilipinas ang suporta sa Germany nganhi sa Pilipinas sa posisyon niini sa West Philippine Sea. Hayag ang gipadayag ni German President Frank-Walter Steinmeier nga nasa ilang nanahimo nga panagpulong kang Presidente Marcos dito sa Malacanang ang suporta niini sa Pilipinas hilabi na sa pagdumala sa rule of law o pag-hatag respeto sa 2016 Arbitral Award. Nagpasalamat si Presidente Marcos nga nasa Germany sa suporta alang sa pagpakusog sa modernization sa Philippine Coast Guard sa natad sa maritime o aviation operations. Lagi sa mga tabang sa Germany ang paghatag niling duha ka Airbus sa H145 twin engine helicopters niadtong 2019 og unmanned aerial vehicles niadtong 2024. Gikanayon usab ni Presidente Marcos nga ang hisgutan ng militar tulo ka tuig na usab nga naglangkob ang Germany isip observer niining tinuig nga balikatan exercise nga nasa ilang panagpulong gihisgutan sa duha ka mga leader ang kasabutan sa ekonomiya, depensa og panghapsay nga kasabutan. Kaya sa gagawin sa presidente nga magpabilin ang Germany ECP na kadakong katambayayong sa Pilipinas sa kakalakalan sa Dibok Europa. Na doon ay kinadibok ang binayluay sa kalakal nga abot sa $5.5 billion na itong tuig 2025. Kinayag usab sa presidente ang kontribusyon sa kapin 45,000 ka mga Filipino nga anaa dito sa Germany. Partikular na ang mga nurse o guban pang mga profesional nga nagserbing ligong tulay sa pagiglambigit sa duha ka mga nasod. Alas 5:20 ang atong oras sa gipadayag karon ni Deputy Speaker Paulo Ortega Dipis nga dunay 15 ka mga boto na lamang ang gikinahanglan aron nga mahukman si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nini kung asa 22 ka mga senador na lamang ang aktual kuno nga maglangkob niining maong pagtaral. Sigun kang Ortega, ang ayan nga pagtunan karon sa Senado kun ang 2/3 vote requirements ang ginasubay sa ihap sa mga senador nga aktibong mulangkob niining ilang katungdanan. May tumaw sa pangisgutan human ang argumento nga dili angay ilang ko ba isip senador ang dili makatambong o dili makapungko alang sa ilang katungdanan. Di kanay Ortega, nga importante nga tataw gayod ang pagpunting sa gikinahanglang ihap sa boto bago maabot sa yugto sa pagtaral nga na sa impeachment court aron nga malikayan ang legal nga hisgutanan ug dugang nga pagkalangan niini nga maong hisgutanan. Uwing tudling sa ato nga balitangan na sunon karong buntaga. Naga pahinom bungkaron ang Filipina Space Agency kon PhilSA kagahapong adlaw kalambigit sa putsim bagagsa neng debris gikan sa gilunsad nga Long March 3B rocket sa China sa kadagatan hadul sa Palawan og Rizal Reef sa West Philippine Sea. Sigon sa PhilSA gilunsad sa China ang Long March 3B rocket gikan sa Sichang Satellite Launch Center niadtong adlaw nga Martes. Subay sa ilang pagsusi adunay pipila ka bahin sa rocket ang dili masunog samtang kini papaingon sa kawanangan nga pwedeng mahagsa sa gitakdang drop zone sulod sa exclusive economic zone sa nasod Pilipinas.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras sa higala alas 5:22 Philippine Standard Time. Kadtong gilangkuban sa atong mga unang huna sa atong mga balita. Sa atong pagbalik mga balitang probinsyal atong iyagyagan ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
3: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pay mga babae mamang need pagbe nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kat panganak na ko nang kon. Mao sa manintaw hala ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
3: Atong ganado. Kita inom na sa mong bana. Oy, you know, nanguhit naman.
4: Pero pag take o ganado,
3: na, pintapad naman. Abing, paramang naman mam.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako, magulang ka ng yung buhok ko. Wala, nakak, yan yung mga tubuan, buhok. Kana kinalutan ganyan yan pahak mato yung butangan na kog yaki nanupo dito siya lama dito yaki makakabang dito
2: yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 ang atong oras, Filipina Standard Time.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Live gyapon kita nga malungan karon dinhi sa Joy FM Makidapawan, lakip na dinhi sa may Joy FM Panggil Bay ug Joy FM sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Una sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga didtong bahina sa may area sang Caraga Region, gideklara na sa Philippine Army nga ana sa stable internal peace and security ang Tiboka Caraga Region na usa sa mga mahinungdanong lakang padong sa tumong nga mahimong hingpit nga insurgency free ang maong rehiyon. Subakang Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez ang tigbabamba sa 4th Infantry Division sa Philippine Army nga naana sa stable internal peace and security ang rehiyon o gahapit na sa insurgency free status kung asa nagpakita og dako nga kalampusan sa kampanya batok sa insurgency dito sa maong rehiyon. Gipasabot usab ni Martinez nga sa pagkakaroon ang Surigao del Norte pa lamang ang opisyal nga nadiktar ang insurgency free apan tungod sa positibong rekomendasyon sa Regional Peace and Order Council, mga local council sa matag probinsya o mga ahensya sa seguridad. Lakip na ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police o Philippine Coast Guard. Hingpit nang nadiklara karong adlaw ang Tibuok Caraga Region ng nga stable internal peace and security. Sigun pa nini nga kinirisulta sa daghang katuigan nga paningkamot sa gobyerno o mga puwersa sa seguridad sa pagsugpo sa armadong kalihukan sa mga rebelde o pipila ka mga tanaw nga wala na'y aktibong presensya sa New People's Army kon NPA sulod sa ilang rehiyon nga mao'y nakahatag og masa luwas o malinawon nga kahintang alang sa mga komunidad o mulupyo dito sa Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga ditong bahina gihapon sa may area sa Caraga Region na sigpawa sa Butuan City Police Office ang tulo ka mga street level individual o na recover ang kapina 12.7 grams nga ginatuang shabu nga balor 86,000 pesos at all sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations kon sa Klayo nga gihimo gikan na Hunyo 11 hangtod Hunyo 15 sa sunod-sunod nga anti-illegal drug operations sa mga barangay sa Butuan City na dakpan ang tulo ka mga suspect nga nailhan na lamang sa ilang alias diin sa una nga nasikop si alias Jan sa barangay Baan kilometer 3 kauban ang 7 gramos nga shabu nga balor 47,000 pesos gisundan kini ni alias L nga nakwaan sa 0.70 grams nga shabu nga balor 4,000 pesos o pagka June 15 diin usab na nasikpaw si alias Rudel sa may barangay 4 sa Puyuhon nga mingsangpod sa pagka-kumpiska ning 5 gramos nga shabu nga balor 34,000 pesos ang mga operasyon ang gipahigayon sa koordinasyon sa nagkalaing unit sa kapulisan o mga ahensya nga nagapatuman sa balaod batok sa ilegal nga droga sa pagkakaroon ng tanan nga nadakpan ang gipanglaparo na sa reklamo ni ining Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ana na ba sa linya ang atong mga kauban
1: karon? Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong dawato na giring report dagikan dito sa may Northern Mindanao grace period alas sa mga driver nga walay permit natapos sa istriktong pagpangadakop. Gisugdan na kagahapong adlawa. Atong siren ang detalye nini. Ana sa linya gikan na Joy FM Pangal Bay, sigaw bang Ren Sumalino.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Gisugdan na kagahapong adlawa sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, ang istriktong kampanya batok sa mga kururom nga sakyanan nga illegal nga namasahiro sulod sa lungsod sa Lala. Subay kini sa ordinansa nga gipatuman sa LGU aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug pagpatuman sa hustong regulasyon sa pampubliko nga transportasyon. Sumala sa pahayag sa mga traffic enforcer, wala na sila'y paglangan sa pagpandakop sa mga driver, sa mga payong-payong ug mga operator nga mapamatud-an nga na masahero bisan walay balido nga permit, wala makakuha og opisyal nga mga sticker o wala makaparinyo sa ilang mga dokumento nga gikinahanglan sa lokal nga kagamhanan. Matod pa sa awtoridad, dugay nang gitagaan o gitagan kini og kagayunan og palugit ang mga driver aron matuman og magtuman sila sa tanang mga legal nga mga requisitos. Apan bisan pa niana, dahil na pipila ka mga operator nga wala gihapon nakatuman sa gitakdang proseso. Nasairan nga ang taas nga lugway o grace period nga gihatag sa LGU alang sa renewal sa mga permit o guban pang mga dokumento matapos na niyatong Hunyo 15, 2026. Tungod din eh, sugod karon wala na exempted sa operasyon batok sa mga sakinan, wala makapatuman sa mga regulasyon, labi na sa mga drivers sa mga payong-payong nga mo hinung mo kinigihimo nga mga pangpasahiruan sa sampit nga lugar. Gipasidan usab sa Traffic Enforcement Unit nga ang mga madakpan mahimong atubangon ang angay multa sa bisitibong silot sumala sa gilatid sa lokal nga ordinansa. Gihangyo sa LGU ang tanang mga driver o operators nga magmatinumanon sa balaod pinaagi sa pagkuha sa hustong permit, pag-renew sa ilang mga papilis o pagsunod sa tanang requisitos aron malikayan ang mga problema o masiguro ang luwas legal o serbisyo alang sa publiko. Samtang nagpadayon ang operasyon, naglaom ang lokal nga kagamhanan nga mapaminusan o matulpa ang gidaghanon sa mga kulurom nga sakyanan o mapalig-on ang kahapsay o sistema sa transportasyon sa lungsod sa Lala ilabi na karon nga ting klase na usab.
8: para sa Tinig ng Bayan. Ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawang Renzo Malinog, gigan na dito sa may Pangilbay. Samtang gipasalig karon sa militar, nga himuon nila ang tanang lakang aron hingpit ng tapuson ang insurgency dito sa may Bukidnon. Sulod ning Bulana, gibadyag ni Lieutenant Colonel George Halyo Rina, ang commanding officer sa 8th Infantry Battalion. Ngailang ilunsad ang operasyon batok sa mga rebelde aron matuman ang gitakda ang timeline sa pagpuhag sa walhong pundok. Gidugang sa opisyal nga gumikan sa suporta sa media, mga ahensya sa gobyerno o mga mulupyo mismo nga na makabot gayod ang tinuod nga kalinaw sa Dibok Lalawigan. Nagtuo si Halyo Rina nga nawala na ang kapasidad sa mga rebelding grupo sa pagpadayon sa ilang taktikal nga operasyon. Matod sa opisyal nga adunay kakuwangon sa mga ekipo ang mga rebelde diin na mihuyang nga kini sagad nga na hibili nga miyembro sa mga pundok halos na lamang mga babayi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras sa didtong bahina gihapon sa Northern Mindanao. Nagatigom ang 70 ka mga batan-o nga leader gikan sa 14 ka mga baryo nga sakop sa lungsod sa Lantapan alang sa Youth Summit 2026 tumong sa kalayukan sa pagbansay kanila sa mamahimong responsable sa change makers. Masulundon sa balaod o maayong leader sa komunidad taliwala sa mga hagi sa kasamtangang pang-politikang kalibutan. Sumana Municipal Local Youth Development Officer Analiza Navarro Kalipusan, gikan ayo ni ining ang mga partisipante gilangkuban sa mga SK chairperson sa kauban ang mga kagawad sakop sa Local Youth Development Council o mga out of school youth sa tinguha sa summit nga matamnan ang ilang kasing-kasing sa mga batan-on sa tinuuray nga panglantaw alang sa kayuhan sa katawhan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oplan Tabang team sa Davao Oriental mi pauli na gikan sa Davao Occidental ayuda og technical nga suporta malampusong napatigayon.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Detalye nini atong dawado ng report gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ang nasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Kuman sa upat ka adlaw nga deployment sa Davao Occidental, may pauli na ang uplan na tabang team sa Davao Oriental human sa malampusong paghatod o gayuda o technical nga suporta sa mga lugar nga naapektuhan sa kusog nga linog. Atol sa misyon na hatod ang 1,200 kasako sa bugas, 200 ka hygiene kits, 150 ka jerry can, 150 ka kahon sa bottled water o sa ka water desalination machine aron makatabang sa supply sa limpyong tubig sa mga apektadong komunidad. Nagpahigan usab og inspeksyon ang Provincial Engineering Office sa 89 ka mga estruktura, lagip na ang mga eskwelahan, barangay halls, evacuation center, police stations og municipal hall aron masuta ang kadaot nga nahatag sa linog. Ang operasyon gipatuman na pinaagi sa hiniusang paningkamot sa PDRMO, PO, PCG, PNP Philippine Army, PSWD og PIO. Nagpasalamat usab ang probinsya sa suporta sa ubang kasikbit nga probinsya, lagip na ang Davao del Norte nga mitubag sa panawagan sa panaghiusa alang sa Davao Occidental. Ang mga misyon nagpakita sa diwa sa pagtinabangay o pagkahiusa sa panahon sa kalamidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may area sa Davao region. Samtang sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahina sa may area sa Davao region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa may Davao region, giklaro ni Police Chief Master Sergeant Reynante Balakuit ang PIO sa PNCO sa Davao del Norte Police Provincial Office. Giikan ayon ni ini nga padayon naka full alert karon ang ilang probinsya sa Davao del Norte taliwala sa mga aftershocks nga nagugat sa magnitude 7.8 nga pagtayog natong Hunyo a 8. Sumapa niya nga nagpadayon gihapon ang probinsya sa search and rescue operation nga gipahigayon sa mga apektadong dapit. Sa karon, ang probinsya sa Davao del Norte wala matud pa gihapon na lift ang full alert status sukad sa pagtayog ni atong nakalabay nga semana samtang nagpabiling nga andam o nga nakasuporta ang kapulisan sa Davao del Norte pinaagi sa koordinasyon sa CDRRMO Tagum o nga mga tinunan sa BFP padayon sa bang ilang pagaprotector sa mga Davao non sa panahon nga adunay muhapak nga dinog dito sa ilang lalawigan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tuding sa atong balita karong buntaga, balita gikan sa lain-laing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gi-alerto karon sa Bureau of Fire Protection na OGA LG Jose Abad Santos ang katawahan nga nagpuyo dool sa suba sa Maya Barangay San Isidro tungod sa landslide at daming kung napagpundo sa dako nga tubig tungod sa pagkahugnos kabukiran human ang magnitude 7.8 ang linog. Matod sa BFP at JAWS nga ang mga nagpuyo sa Barangay Kitayo, Bukid, Balangonan, Nuing Oga Sugal nga mubakwid na dayon nga doon sa luwas nga dapit o sa barangay evacuation center sa gani bisa na unsang oras sa posible nga mabungkag ang dam tungod sa paspas nga pagsaka sa tubig. Iklaro sabang nga kuna mabungkag ang maong dam dili lang ordinaryo nga baha ang masinatian na gumikan aduna kini sagol nga lapok o mga bato nga mamahimong dakong risgo nga doon sa mga residente nga nagpuyo haduol ni ini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa may Northern Mindanao, usa ka kabalaka nga makabalaka nga insidente ang gikataho sa usa ka resort dito sa may Kitaw-Taw, Bukidnon, human giingon nga nahugno o ga nahulog ang usa ka zipline na rider ngadto sa usa ka lasangon nga dapit. Suma sa unang impormasyon nga mikaylap online, giingon nga naputol ang zipline cable samtang ang rider ana ato nga sa biyahe hinungdan sa pagkahagbong niini ubos nga bahin sa lasang. Giingon sa mga nakasaksi nga nawala dahil ang panglantaw o pananaw ang rider human sa maong insidente. Hinungdan nga dinalian ang search and rescue operation sa maong lugar. Nakailap karon nga ang mga hulagway nga naglibo sa social media nagpakita sa mga rescuers o mga residente nga naglisod sa paglusot sa pagsulod nini nga maong bukid nga terrain aron pagitaon ang maong biktima. Hangtod karon wapay opisyal nga pamahayag ang mga otoridad o mga hintungdan kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ayuda sa gobyerno nga naghatag og paglaom sa mga mag-umag manaragat sa lungsod sa Baganga. Atong siren ang report gikan sa Maya Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin,
9: nakadawat og duwa nga paglaom ug suporta ang mga mag-uuma og manghingis na pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program Distribution Caravan sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental. Ang mga kalihukan nagtumong sa pagtabang sa mga beneficiaryong naapektuhan sa nagkanilaing kalamidad o mga hagit sa paghilabuyan pinaagi sa paghatag og pinansyal nga ayuda aron makatabang sa ilang pagbangon o pagpadayon sa pagpanguma o pagpangisda. Gitambungan usab sa mga opisyal sa gobyerno o lokal nga leader ang maong karawan aron masiguro nga ang ayuda maabot sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Sumala sa mga otoridad, ang programa kabahin sa palayong paningkamot sa gobyerno sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura o pangisdaan o sa paghatag o suporta sa mga pamilyang nagsalig niini alang sa ilang paginabuyan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat Kaubang Erwin Umadhay gikan sa may Davao Oriental. Samtang wa na ginabuhi ang usa ka lalaki dihang napalgan sulod sa usa ka sako sa sagingan sa barangay Tanglaw, Duhali, Davao del Norte pasado alas 10 sa buntag.

0: Nga probinsya, nagpabilin gihapon ang Davao City nga adunay pinakamubong inflation rate sa tibuok Davao Region. Mga probinsya, ang inflation rate mao ang mga musunod, ang Davao del Norte 8.3%, Davao del Sur 9.3%, Davao Oriental 10.5%, Davao Occidental 11.2%, o Davao de Oro 11.5%. Nga mas taas gayod. Suma sa PSA ang paghinay sa inflation sa Davao City tungod sa pag-ubos sa presyo sa pagkaon og non-alcoholic beverages, transport og alcoholic beverages og tobacco. Ang food and non-alcoholic beverages may ubos gikan 7.8% ngadto sa 5.5%, samtang ang transport gikan sa 18.6% ngadto sa 14.5%. Sa tibuok nasud ni ubos usab ang overall inflation ngadto sa 6.8%, sa Mayo gikan sa 7.2% nitong buwan sa Abril. Base sa report sa PSA, matud pa sa ahensya, ang pagtaas sa inflation rate sa buwan sa Abril tungod sa pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa tensyon na didtong dapita sa Middle East.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong dawaton ang report gikan sa Mayulohang Bahin sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Provincial Director sa DILG Jimmy Samis Occidental napili isip Regional Director sa Region 9. Detalye nini atong dawato ng report gikan Joy FM Panguil Bay na sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Pueblo L. Benitez Jr. isipag ang Regional Director sa Department of Interior and Local Government o DILG Region 9 na naglangkop kini sa Zamboanga Peninsula. Sa report gikan sa Cagayan de Oro City, opisyal nga gitudlo si Benitez sa posisyon nga Director 4 niya doon nakalabay nga Hunyo 2-2-2026 human sa kapin duha kadikada nga pagservisyo sa maong departamento. May panumpa siya sa katundanan niya doon nakalabay nga Hunyo 16 at abangan ni Regional Director o DIJ Region Director 10 Bruce Aculao. Ang matod pa ubas sa presensya usab sa mga opisyal o gawani sa sampit nga ahensya. Nagsugod ang karera matod pa ni Benitez sa serbisyo publiko doon nakalabay nga tuig 2001 isip researcher sa Local Government Academy na mausab ang training o capacity development arm sa DILG. Pagkasunod tuig, nahimo siyang Local Government Operation Officer 2 o dito nasugdan ang iyang kapina 20 anyos nga pagserbisyo sa gobyerno. Sunod sa daghang katuigan, nagkupot siya og nagkadaiyang posisyon sa DILG hangtod nga nahimong Provincial Director niadtong 2015. Sa wala pa ang iyang bagong katundanan, nagserbisyo siya isip Provincial Director sa DILG sa Misamis Occidental di iyang gipangunahan ang pagpatuman sa mga programa, proyekto o kalihukan sa departamento sa tibuok probinsya. Isip bagong director o regional director, siya na ang nangulo karon sa operasyon sa DILG Zamboanga Peninsula lakip sa iyahang pagdumala ang mga probinsya Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, ingon man usab ang dakbayan sa Zamboanga City, Dipulog, Dapitan, Isabela City o ang Pagarian City. Samtang gipadayag usab sa mga opisyal o kawani sa DILG 10 ang ilang pagsaludo o pagsali sa liderato ni Benitez samtang iyang sugdan ang pag-ong responsabilidad isip Regional Director sa DILG Region 9. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Ran Sumalino, gagikan sa may Joy FM, Panguil Bay. Sa dugang laray sa itong mga taho karong buntaga, dito nga bahina sa may Northern Mindanao, gisaksihan sa libuan ka mga partisipante ang gilunsad nga Civic Military Parade kagahapong adlaw. Isip ba kabahin sa pagsaulog sa ika-76 nga araw ng Iligan City. May partisipan sa mga kalihukan ang nagkalilang mga ahensya sa gobyerno, nagip na ang National Line Agency sa lokal nga panggabanan, mga pribadong sektora, barangay functionaries, civic organizations, mga estudyante og men in uniform, gikan sa line-line law enforcement og military units. Sumapa, nahimo ng tradisyon ang maong selebrasyon matag tuig aron sa paghinumdum sa kasaysayan sa ilang syudad og sa pagpasinugog sa mga tao og institusyon nga nag-amod sa kalambuan na kalinaw sa ilang dakbayan. Gawa sa civic military parade, aduna usab nagkalain-laing mga kalihukan nga ipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa ilang lungsod. nga gitumo nga pagapaligon og panagiusa sa ilang community.

0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong lakbidan kining taho gikan sa may area sang Barma Region.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Dito nga dapita sa may area sang Barma Region. Nagapadigayon na sa Voters Education Activity ang Bangsamoro Federalist Party alang sa kapin 200 ka mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Armed Forces ni adto nga naklabay nga adlaw sa Tamuntaka Cotabato City isip kabahin sa pagpangandam alang sa pinakaunang Bangsamoro Parliamentary Elections. Mitamong sa aktibidad og naghatag mensahe si MP Tumanda Antok Malang Ministry Ahmad Ibrahim BFP Secretary General Tamano Makakwa Commander Ostaja Wahid Tondok Commander Yesera Kader o Commander Ibra Amay Kurot nga ika-32 nga nominee sa Bangsamoro Federalist Party. Gisgutan sa programa ang importanteng impormasyon kalambigit sa progreso o proseso sa eleksyon, importanteng responsibilidad sa pagbutar og aktibong partisipasyon sa katawhan sa pagpalig-on sa demokratikong pagdumala sa Bangsamoro Samoro. Sigun sa Bangsamoro Federalist Party, tumong sa Voters Education Initiative nga mapalapad pa kay bawo sa mga botante aron makaboto nga adunay igong impormasyon ug makaambag alang sa kahapsay, kagawasan ug importanteng eleksyon dito sa Bangsamoro.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong punta o balitang probinsyal karong buntag.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Ika naghihapon dito sa may area sang Bangsamoro. Gikumpirma sa United Bangsamoro Justice Party nga aduna na ay gitubo nga acting Secretary General ang partido human ang pagbag-o sa ilang hanay. Gikan na yun ni UBJP Spokesperson Engineer Mo Hajirin Ali nga siya ang napili nga mag-serving acting Secretary General sa maong partido subay sa nanimong desisyon sa Central Committee o Central Party Committee sa UBJP. Sigun ni Ali na nahimong importante ang dayong pagtuboy sa temporaryong Secretary General tungod nga gikinahanglan sa partido nga makabaton sa opisyal nga tinun-an dito sa mga opisyal nga pagdungog sa Commission on Elections kung COMELEC. Lagib na ang pagdungog karambigit sa petisyon sa UBJP alang sa dominant party status. Gitatausaban niya nga usa ka semana human ang panagpulong sa partido gikinahanglan na nila nga moatubang sa COMELEC dungan ang uban pang mga opisyal ug legal nga council sa partido. Gikan ni Ali nga siya ang giatasa nga mo partisipar sa UBJP sa nasangpin nga pagdungog dungan si UBJP Vice President for Women Engineer Aida og mga abogado sa ilang partido. Sigun kaniya ang iyang pagtuboy isip acting Secretary General ang subay sa ilang resolusyon sa Central Committee o direktang pagpamuno ngadto sa ilang partido.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:48 ang atong oras samtang dining bahina sa Region 12 arisado ang usa ka aktibong babae nga pulis o kauban ining lalaki human maaktuhan nga matubag gapamaligya sa illegal nga droga sa ginpergayan nga bypass operation dito sa Barangay San Isidro, Coronadal City. Ang suspek 35 anyos kini nga aktibong miyembro sa PNP o 27 anyos nga lalaki parehong residente sa Buroka pagkakaisa Latsi, Barangay San Isidro. Subay sa report nagpadigay operasyon ang kapulisan batok nining duha ka mga suspek nga misangpon nga sa ilang pag-aresto human matod pa makapalit og shabu ang pusher buyer. Nakumpiska gikan sa mga suspect ang usa ka medium size nga pakete sa kinadahang nga shabu og 500 pesos nga buy-bus money. Kasamtangan nakadetain na ang duha nga nasa lock-up cell sa Coronel City Police Station na samtang giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:49 higala kato ang kilangkuban sa ato mga balitang probinsyal karong buntaga.
0: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
1: Dagang salamat sa ato mga kaubanan gikan sa may Joy FM Panggil Bay o Joy FM Davao Oriental. Sa ato magbalik mga balitang lokal human lamang ini.
2: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
3: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala gyud kun takay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kon, mo sa maning tawhana ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
3: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Oy, you know, manguhit naman.
4: Pero pag take og ganado,
3: na, tapad naman. Abi, tramang naman mami.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
2: Wow, kasweet ba o?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
5: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare sa 65 anyos taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, nahantod ka rin.
8: Nana po.
7: Hey, morobi na mga kakala ko kung di ko kainin yung bilunga. Sakit pa rin.
8: Ang imo ang
7: tiil. Ang imo ang tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Yung inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
9: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:51 Philippine Standard Time. Atong dawaton karon ang report gikan sa may kinabawon City Public Market.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Ala, naka-standby ang atong kauban aron siron kuno ang presyo ni ining mga karne didto nga Dabida. Ana sa linya ang atong kaubang si Tinig 30 Junior Rapi.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
12: Mayang buntag, mga katinig dinita sa mga nag-unang presyo karon sa mga karne, baboy, manok o baka sa atong merkado. Unang na to ang manok, regular price nga presyo sa manok, one whole chicken, 180 hanggang 210 pesos kada kilo. O sa mga chicken parts, ang chicken wings, 220, drumstick o legs, 230 pesos kada kilo, thigh, 240, o breast, 240 kada kilo. Isa o tinae, 180, gizzard o batikulon, 170, chicken at thigh, 180 per kilo. Tiniusab ta sa karne, baboy, mawakin ang presyo gikan sa mga meat vendors by parts o per kilo. Ang tiyan, 320 pesos. Perna, 310. Abaga, 320 kada kilo. Pork chop, 320. Ang maskara, nasa 280 pesos kada kilo. Spare ribs, nasa 260. Ang ulo o maskara, 280 kada kilo. Ang tiil, 260. Bukog, 260. O atay, nasa 250 pesos per kilo. Sari-sari, 160 pesos per kilo. Sa karning baka usab, regular cut kaunod, 380 hanggang 400 ang kada kilo. Beef shanks, 400 hanggang 420. Steak cut, 420 hanggang 440 kada kilo. Buto-buto o grapes, 300 hanggang 320 kada kilo. Ground beef o giniling, 380 hanggang 400 ang kada kilo. Mga katinig, mao ka na mga presyo karon sa atong mga common nga karne sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kininyong kauban, Tinig 30 Junior Rapi.
0: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang Rapi gikan sa may kinabawang City Public Market. Karon sa ironta ang report gikan na dito nga dapita sa may Pipalma area. Ana sa linya ang atong mapdikong kaubang si kaubang June Villa Soto.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Kaubang June.
13: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Sinimulan na ang pagbubukas ng lahat ng mga daycare centers dito sa bahay ng Misayap at pinulong muna sila ni Mayor Rolly Yordaman Sagdanan kasali ng pamumudbot ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Libreng Early Childhood Care and Development Checklist sa may 1,900 na daycare pupils. Ayon nga dito kay ECCD spokesperson Binzar Mabindog, bukod sa mga pinamahaging ECCD checklist at iba pang kagamitang pamparalan, nagaan din ang administrasyon ni kasdala ng 600 pesos para sa bawat daycare pupils sa ilalim ng UV and Burn o unang daan ng mga mag-aaral, localized educational assistance for reliable and responsible new generation. Ang bayan ng Mitsetna ay mayroon na lamang natirang 44 na mga barangay matapos na umalis ang 13 barangay nito at napunta na sa Bangsamoro Autonomous Region Special Geographic Area. Ngunit mayroon mga barangay na doble-doble o mayigit pa ang bilang ng mga daycare centers dahil na rin sa sobrang laki ng populasyon na mga barangay na ito. Kung kahit sa kabuuan ay mayroong 77 mga daycare centers na pinagsisibihan na mga matisipag at matyatsagang early childhood development workers. Ang nasabing mga daycare centers ay nasa pamamahala ng Municipal Social Welfare and Development Office. Nagsimulan na rin ang Community-Based Monitoring System Coordinating Board Meeting na pinangunahan pa rin ni Mayor Rolier naman sa kagalan kung saan nagpinisinta na mga kawani mula sa Philippine Statistics Authority ang layunin ng CDMF na magsilbing batayan para sa evidence-based planning, tamang paglalaan ng pondo at pagbuo ng mga angkop at target na programa. Kinalakay din ang mga capacity strengthening activities para sa mga DLGUs para sa taong 2026 at ang presentasyon ng 2027 CBMS Resource Allocation at iba pang kaugnayan ng usapin. Ipinisinta naman ang Municipal Planning and Development Coordination Office ang 2024 CBMS results kung saan ay kalang kabuang populasyon na may 115,735 sa bayan ng Misayad na may 29,783 na mga households. Inalakay ang mga resulta ng survey batay sa iba't ibang socio-economic indicators ng CBMS kabilang ang poverty incidence, food security, employment at unemployment rates, perception of safety walking alone at night, sources of potable drinking water, use of sanitary toilets, accessibility of public transportation, electricity at maraming iba pa. Binigyan ang diin ni Mayor Sakdala ng kahalagahan ng pagpapalaganap ng mga datos mula sa CBMS sa lahat ng barangay upang magamit ang mga ito bilang gabay sa pagpaplano at pag-aatid ng mas epektibong serbisyo, programa at mga proyektong makakatugon sa pangangailangan ng bawat mid-sentenyo. Yan ang latest sa balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig. Numero 11, June Villasol, Caraguna.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Naghanga salamat ka ubang June Villasoto, giga na sa may area sa nga P. Palma.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Sa dugang tudling sa ato nga mga balita nga lokal karong nga buntaga, parayon karong ang ginatag nga libre nga serbisyo sa Office of the City Vice Mayor alang sa mga katauhan din sa lungsod. Langkob nini ang serbisyo nga nasangpid ang Legal Counsel, Notarial Services o Assistance to Franchise Application. Niadto nga June 2025 hangtod ni nga buwan kasamtangan 287 ang ihap sa mga kliyenteng nahatagan sa libre nga legal advice o counseling 3968 ang naserbisyuhan usab ni ini nga free notarial services samtang 605 nga franchise applications ang adunay dungan nga samang free notarization ang nakumpleto sa ilang buhatan. Adunay buwag usab nga hag dispersal program ang Office of the City Vice Mayor alang sa panginabuhi sa 227 ka mga benepisyaryo.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5:59 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa pulisa report.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Usa ka babae o senior citizen gayod ang nanahin mong bigtima nining pagpamusila, no? Na hitabo din sa may Quezon Boulevard, Kidapawan City. 74 74 anyos nga negosyanteng si Consolacion na Muniaz Badika ang namatay human nga gitiro kini sa wamiling suspect nga misulod nga sa iyang tindahan. At abangan mismo sa Our Lady Mediatrix of All Grace sa Cathedral din sa may National Highway alauna sa hapon kagahapon. Sa initial nga impormasyon, walay nadungog nga pusil o buto sa pusil ang mga sigbit nga establishmento sa maong lugar. Tungod nini, usa sa mga ginadiling posibilidad sa mga investigador ang paggamit ni iniga silencer nining maong suspechado. Padayon pa usab nga ginasubay karon sa ilang investigasyon sa mga otoridad aron gayud mapunting ang motibo pag-ila ni ining maong suspechado.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Igala impunto alas 6 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadtong gilangkuban sa unang laray, unang hunas sa atong balitaan karong adlaw nga Miyerkules sa petsa 17 ng buwan sa Hunyo tuig 2026.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Dagang salamat sa pag-uban ngani sa atong tulumanon. Syempre sa atong mga taga-palamati din nga dapita sa may Joy FM Apangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Live gikan dinhi sa 102.3 Joy FM Kinabawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
9: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
8: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
4: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
14: Duha ka ang isa, usog pod mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag pod patulog.
8: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
14: Matagbunta, sa imno na ako, sa humali na sumahaw, sa imno na akong yaki.
8: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
14: Kasi vitamins o kanang sira.
9: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
15: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pirmi dayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak bitamina nilan.
16: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod pagpanganak, wala jud ko panuhot. Yan na po ko'y anak, maguwang duha ka buok, Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindot po nilang kaon, nilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
15: Amuyaan kay mga utaw yang Yaki Liniment Oil, hasta Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
9: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
17: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso abot na dere.
18: Oo.
17: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
18: Duha ka pad lang yan,
17: no? Duha ka pad, wala na lahi kay wa may kwarta. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
18: Oo.
17: Okay man.
9: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
19: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
20: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka. Ani ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

0: Oras mga katinig, alas 6:06 na. Welcome sa itong programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Mga katinig, karong adlaw Miyerkules, 17 na sa bulan sa Hunyo, no? Mga katinig, 2026. Good morning, may buntag, mayong pagpaminaw sa itong mga ating paminaw, no? Karong mga orasa, mayong maayong higayon, no? Huwag maing takna sa ito ang adlaw karon, no? Murag nindot atong panahon, no, mga katinig. Ito magdala ni Igmayong Higayon sa itong tanan. Karong adlaw, Miyerkules, mga kaisunan. Good morning, madayon na temprano. Kauman gihapon, ganyan yung katinig ka Erwin naman hayang to na alas 7. Kauman nga ito mga sister station. Unya taon-taon sa mga sigutan ng national, si Ka Romilusfa o si Ka Robby Sison, mga katinig. Text line na ito para sa inyo mga mensahe, 09-3642-0752, mga katinig. Kamusta ang presyohan karon sa ito ang kopras, murag padayon man ang paubos, no, mga katinig. Sa Davao karon nasa 45 hangtod 48, no, mga katinig, ang presyohan sa kopras. Mati 44 hangtod 47, no, mga katinig. Ang tibuok nga lube 11 per kilo o gang uling karon ana na lang sa 30 pesos. Grabe yung pagbaba, no, mga katinig. Pero atong naibawaan, diri sa pipila ka mga kuan na to, mga buyers na to, is naa na lang daw sa 38, no, ang presyo, no, abot lang sa uban. Depende sa inyo hang ginabaligyan, mga kaisunan. Kamusta na, mga kaisunan? Ito, mga katinig. Sa itong mga tigpaminaw sa 1st and 2nd district sa itong probinsya, mga katinig. May-mayong pagpanikaisikay sa mga trabahante. Good morning! Oo, sa itong mga kusgan, mga trabahante. Oo, nga nagpaningkamot adlaw-adlaw sa ilahang mga trabaho. Ano itong mga katinig, mga trabahante, no? Sa nagkalaing mga establishments, sa nakalaing-laing mga kumpanya, no, mga katinig. O kaning mga nasa pampublikong mga trabahuan o ahensya sa gobyerno, mga katinig. Galaw-galaw mga estudyante, basig malayid sa inyong klase, no, mga kaisunan. Kamusta mga estudyante na to, no? Kamusta ang mga bayronon na pod sa ano? Eskwelahan, no, mga katinig, murag may mo nang tradisyon, no? Kining pag-abli sa klase na day bayronon, no? Murag ano ba? Murag nakabantay mo or bantayan dyan ito, mga katinig. Nga every time, no, mag-abli ang klase, mga kaisunan, sa mga eskwelahan, sa tanang eskwelahan niya, no, mga katinig, nadayon bayro nun, no, mga katinig. Pag-uman og meeting, bayro nun. Pag-uman sa kaning classroom nga meeting o kaning sa tanan nga meeting, no, mga kaisunan, eh naday bayro nun, no, mga katinig. Maliban aning mga kadaghan nga school supplies o kaning mga dugang pang mga unsa padiha para sa inyong mga estudyante, kaning mga bayro nun sa classroom, Maning kasagaran nga maka kuan sa atong mga ginikanan, makasapot. Palit daw og sani electric fan, kaning ceiling fan, wall fan. Palit og sa pang mga magamit sa classroom, no, sa atong mga estudyante. Nindot siya, no, mga katinig, pero sumbot lang sa pipila na itong mga ginikanan kung ma-afford ba jud, no, mga katinig. So, no choice, eh, syempre, bayad gihapon. Maura na itong mapansin, no, mga katinig. O, kung kana is magpanindot sa pag-skwela sa itong mga estudyante, why not, no, mga kaisunan. Suportahan na ito, mga katinig, para sa itong mga estudyante, sa itong mga nagkalain-laing mga eskwelahan. Dili lang magbagulbol, no? Pag human sa eskwela or hapit na ang closing, pangitaon tong mga inyuhang gipangamutan diha, no, mga katinig. Kaya nabay sa una, na ay gipangita ng lababo, no? Pero giproject, pero wa daw makita ang lababo. Ambutasan na daw, no, mga katinig. Good morning sa itong mga nakilang-laing mga eskwelahan, no? Amo sa diha, may pagpanikisike sa itong mga teacher. Good morning, mga katinig. Okay, syempre sa itong mga biyahinor, no? Karong orasa, mga kaisunan, na ay, na ay paglihok sa ito ang produktong petrolyo, no, pero ginagmay, no. Good news, mga kaisunan, kay tungod aning pag-abli karon sa Strait of Hormuz, no, mga kaisunan, tama ba ko? Dito sa kaning baguhay lang nga murag peace talks, no, kaning pag-undang sa giyera tali sa Iran, Israel ug US, mga katinig, nga makalabang na kining mga cargo ship, no, mga katinig, og unta, no, magpadayon kining maong kalinaw, no, mga kaisunan, para maghinay-naig baba kining presyo sa ato ang petroleum products nga dugay nang ginireklamo sa ato ang mga motorista, no, mga katinig. May buntag po sa ato mga vendors sa ito ang mga nakalang-laing mga nasa publikong merkado, mga katinig, dali sa ito ang probinsya, mga kaisunan. Speaking of probinsya, congratulations, mga katinig, sa ito ang probinsya sa Davao Oriental. O sa ito ang mga munisipyo, mga katinig, nga nasakmit kining 100% nga passing rate, no, sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping, no, mga kaisunan. Gikan sa 11 ka munisipyo, isa ka kuan syudad, no, mga katinig. Kining ato ang mga nasa gobyerno is nagpakita og ilahang kakugi, no, sa pagtrabaho, mga kaisunan, para sa ato ang mga kababayan, ato ang mga katinig diri sa probinsya. Kining ato ang mga naas sa o kaning mga namuno, no, mga opisyal sa gobyerno, mga katinig, no, gipangunahan sa ito ang gobernador Nelson Dayang Hirang, mga katinig, o sa ito mga nagkalaing-laing ahensya sa gobyerno, sabay timailhan ani, no, nga kaning maong award, no, mga kaisunan, kani isa nagpakita og ang panila is transparency, no, accountability, og nindot nga pamalakad sa ato ang probinsya, mga katinig. Congratulations po sa mga mayors, mga katinig, o mga nagtrabaho sa ato ang gobyerno, mga kaigsuunan. Good morning, Day! Ay, sa ato mga katinig pod. No, diya sa may Mati, good morning, no, sa itong mga kaigsuunan diha. No, sa may San Isidro, mabot ang signal diha, sa may Lupon, sa may Banay-Banay, Mati, Gubjen. Diya po hangtod sa may Pantukan, no, mga katinig na ito diha, may buntag. Sa mga nangita o mga Yaki products na ito, no, diya sa mga nagunang mga butika, no, mga katinig. Diya sa may Atbang sa ano ha, sa DOPMC na ay mga butika diya nga nagabaligya sa ato mga Yaki products, no, natay mga kape, sabon, kini atong kopi Yaki, natay 3-in-1, 7-in-1. Napod tay mga sabon diha, mga katinig, ato ang Yaki liniment oil, no. Hindi Yaki vitamins na diha. Huwag akong magbiyahe mo, no, mga katinig. Ito mo diya sa may Mati. Mapalit ang ato mga Yaki products diya, mga katini. Naipahibalo drigikan sa PhilSys na sila ay ID registration na karong pizza 25. Diya sa may municipal gym, no, mga katini. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon, mga katinig, itong mga naay mga problema sa inyong mga PhilSys ID diha, sa inyong mga entry sa inyong ID naay mga mali diha, pwede niyo pa check dito, mga katinig. Oh, good news, mga katinig, na itong mga estudyante, no? Or kani mga bago lang ni graduate o senior high, no? Kining mga out of school youth. Kaning mga gusto pang mo eskwela, mga kaisunan. Pwede pa ba taani, no? Pwede kayo, ingon ni Louie. No, kaning mga gusto pang mo eskwela, mga katinig. Kining programa ni Kap Magsay diha sa Barangay San Antonio, kining iyang scholarship program nga libre, no, mga katinig. Og kana is online, no, kani online ni mga katinig. Sa ganito kalimot ko sa pangalan sa iyang programa, pero kani sa to kaagapay, no, Kap Magsay kaagapay scholarship program. Nakalimot na ko. Na ay mga ginatanyag ng mga kuan, kurso, no, mga katinig. Kani 4 years courses ng mga kaisunan para sa itong mga katinig na gusto pang maeskwela, no, ang uban maulaw. Okay, taas ang edad. Ang uban is nanay-anak pero gusto pang maeskwela, no, mga katinig. Pwedeng-pwede, di ba, partner? Pwede kayo. No, na ay kursong Bachelor of Science in Information System, no, mga katinig. About ni siya sa kwan, mga computer, no? Og business yata, no, gyapon. Og Bachelor of Science in Office Administration, mga kaisunan. Kani murag kwan kay ni, no? Popular, no, mga kaisunan. Og Bachelor of Science Accounting Information System. Ayun. Basta accounting, bright nyo ka na sa kwan, math, no? Kita, murag dito po idani, no? Os muna ko, tulok ka kurso ni, no, mga kaisunan. Bachelor of Information System, Bachelor of Office Administration, Bachelor of Science and Accounting Information System, no, mga katinig. Og last na lang karong June 20 ang enrollment, mga kaisunan. Online ha, online mga katinig. Huwag na sila ay murag face-to-face, murag kaisa lang yata sa isang kabulan ako na ibawan. Dirigya po sa Karaga, no? Sa Baugo, no? Mga katinig. Ang mga pangutana ni Kasagaran, pwede ba ni sa laing mga munisipyo? Pwedeng-pwede, no? Mga katinig. Dili lang sa munisipyo sa Karaga, pwede po sa mga laing mga lugar, no? Mga katinig. Kuan man ni siya online, no? Ay mo kamalaka. No? Ang ato ang mga nag-eskwela ni, daghan na ikuan na ni, nanay murag second batch na yata, third batch, di ba? Nanay mga batch-batch ni, no? Sa maong scholarship program, no? Mga kaigsuunan. O libre ha, no? Mga katinig. Indot kayo ni, no? Para sa itong mga out-of-school youth, diha yeah, nga gustong may eskwela, nagtrabaho, or kaning di makabiya sa balay, pero na ay internet access, no? Na ay cellphone. Oh, nindot kayo, mga katinig. Og dili pressure kay kwan man, online man, no? Mga katinig. Basta musulod lang ka sa klase nga kwan. Tapos na kay matunaan, no? Mga katinig. Og mapasa nimo, no? Kaning BSIS, muragula mo na ikuan, di ba? Sa itaw nga na, board exam, no, mga katinig. Eh, kaning mga kurso, nindot kayo ni mga kaisunan para sa itong mga kababayan. Kung ikaw is interesado lang, no, mga katinig, o libre, no, mga kaisunan. Sayang, no, mga katinig. Ano ninyong chance nga maka-eskwelag balik, no, mga kaisunan? Kaya pa ba sa edad na to ni partner?
1: Kaya pa.
0: Kaya pa, no? Oh, kaya pa, oy, no? Oh, 35. Oh, tama pa. Tarantay ni Ibi, Sharo. Mga nang nindot dyan nga natin matunan po, no, mga katinig. Kaya para dugang nga ano, no, knowledge na to. O pala na to, makatrabaho dito sa mga inganing mga kurso, no, mga katinig. Ganing kuan, office administration, di ba? Accounting Information System, BSIS, no, mga katinig. Ako, pangarap dyan ako ng BSIS, mga kaisunan, no, kay into computer mapunta, no, mga katinig. Na ay G-turn over the ring kuan sini land bank ATM, no, mga katinig. Ang pangalan Don Ria de la Serna, no, mga kaisunan. Og ang nakakita ni si Mr. J Mart Lagbang, no, ang nakakita sa ATM, mga katinig. So, palihog lang, no? Basig kailanin si Don Ria de la Serna, mga katinig. Oy, alas 6, 26 na, mga katinig. Anong oras sa giyatun sa tuas sa Ganado Capsule para sa adlaw-adlaw natong mga trabaho o kaning mga katinig na to nga wa na jud, no? Orag nalugtoy na si Angkol, no? Nauga, nagluya na si Ante. Eh, patumaran ninyo, kuan, kaning Ganado Capsule, no? Para mumbalik ang gana ba, mga katinig? Mabanandayon og exercise, no? Og kanang healthy diet, no, mga kaisunan? Kaling ato ang Ganado Capsule, mga katinig. Kana mapalit na sa itong mga suking mga butika, mga kaisunan. O ang ato ang Okra Coffee, no, mga katinig. Para sa mga wala nay umoy, ingon pa. Mag Okra Coffee o Ganado Capsule, mga kaisunan.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa Ganado Capsule. Atong paminahon o.
1: kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna rana.
3: Kung saan ipatay ko na saya?
1: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala rin niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagalog, ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuhan ni Trey, pag-condition ni sa lawas, pre. Ara, isang, isang naning tingin, kung ganado, pre, tingin ni Trey, kay muna ako, usahay, magamit kay labi na ka na maglalis, usahay, kabalo ba yata sa itong misis na usahay, matingala naman, naman, siguro, ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igo na mag-hikap. Kaya, kaya, pagkabuntag yan to, ara, ko na, ara, kaya, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, imarinin mo yan, nadiligan ng bulat ba?
2: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Unsaon mo ni uy?
0: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
0: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
0: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
0: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
0: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo!
3: ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o atbak sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo, pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
7: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka makabalaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
11: Nga mga ka-establish taong linya dito. Kaubang Ruby, gahapon. Kung sa'yo nahitabo. Kalong adlaw po di ay. Adunay gina-expect nga dako nga panghitabo that may change or alter the course of political history
12: the sa landscape.
11: Also the landscape sa ano, political landscape sa Pilipinas sa kay magpatawag og special session.
12: Yes. Karong adlaw ang presidente no, special session sa Senado. Og siyempre the other day pa ron. Klaro madungagan og usa ang attendance sa group sa Gatchalian group no. Kay is it a commitment but in an open audience
11: statement
12: niingon man si Senator Joel Villanueva nga mutambong siya.
11: Karon kumutambong siya, does it mean nga magbutuhan sila para aduna na naging permanente nga presidente ang ato ang Senado, ang uban nagapangutana kung legal ba, tama ba nga magbutuhan sila sa special session nga gipatawag for other purposes. Kaya naman ito gilatid nga mga agenda. Sa mga gilatid nga agenda, wala dito maapil ang pag-reorganize or pag-elect sa
12: yes.
11: Senate well, president. Pero kayo po ng uban, who will stop them? Kung sila
12: kung majority na sila na presente o nitambong, who will stop kung ingon na magkaroon ng change of Senate leadership, no? Mga possibility na nga bantayanan, ticking bomb sa Senado.
11: Ticking bomb sa Senado. Pero, ang uban po, nagaingon, nga kinilagi daw, mura og illegal kung mag-election sila diya, kay wala man na, wala man nag-i-appeal sa agenda. But, still, it is a ano session, no? Special session. So, kung naman lang yung majority,

0: untak ko.
1: Waipa.
0: Nganong
1: giapil si Ruby.
0: Nganong giapil si Ruby nga nagsweldo man untak na. O ang iyang pamilya da alagi. No? Pabor-pabor. Well, mga issues na. Usab, UAQTEA amendments, no? Giga schools, katong sa mga tulungaan ron.
1: Ah, okay.
0: Kanya, masustansyang pagkain act, nutrition program. Anti-political dynasty law.
1: Aha.
0: Kara. Appeal din eh. Wala. First time mag-i-appeal ni BBM, pero Sandro Marcos version ni Rom.
1: Aha.
0: Dunay mga kritik ani ang uban pod nga matawag natong naa sa militant sector.
1: Kung dili lang militant sector, kundi mga constitutionalist yoda nga nag-critic ani kay imbis daw nga ibawal sa constitution manggod, gitagaan ang kongreso og panahon nga maghimo og anti-dynasty bill.
0: Karon, maghimo?
1: Di, dugay kayo. Una, dugay kayo. Pinakadikada na since 1987.
0: Apila sa constitutional reform na hagbay ng ginahisgutan. No? So, karon na, ana, pero, matod pa sa uban, it's the watered-down na version.
1: Nakulang ako nabasa ang tibuok gyud nga proposed bill bata napublish man ang iyahang mga highlights, no?
0: Mas tato, pwede gani daw nga pulo ka buok rom basta di ilang mo design nga local government unit.
1: Actually, ironically, kay dapat anti-dynasty bill ni, nahimo na siyang institutionalize.
0: Yeah, mas gipalig-on
1: ang dinastiya kay gihimuhan na yung balaod nga mao ni in the guise of anti-dynasty. Yes. Actually, it is a pro-dynasty
0: bill. Dynasty bill unta to Rome ang tamang titulo.
1: Siyempre,
0: ang ikawalo, presidential merit scholarship. So, programa sa scholarship, educational support na nakakuan sa presidente.
1: Katong confirmation sa mga appointments sa mga military generals.
0: Mauto ang walo, Rome. Morning to siya, kanigi chap-chap gini pagkahapon, commission on appointments, confirmation sa cabinet officials, tulo ka army generals nga pending ang promotion.
1: Okay.
0: Og ang mga ambassadors. So kana ang sa hapon. Afternoon gihapon, quick relief measures, supplemental budget para sa 7.8 Mindanao earthquake.
1: Okay.
0: Wala din ang agenda sa change of leadership. Pero sama sa imong ingon, who can stop kung pagtanaw majority naman ta. So posible pong na ay earthquake o change of leadership na mahitabo. The ticking bomb.
1: Og luwas kang Joel Villanueva, ando na po yung mga hungihong. Pero kini mga hungihong manggod, mura po niyo, manghud lang ni sa fake news. Kaya, dili pa ni konfirmado. Pero ando na mga hungihong, ando na pa kuno'y mood defect, gikan sa grupo ni Kaita, no? Mubalhin din to kay Shen Gatsalian. But,
0: 12 na daan ang naakay Gatsalian, Ming, no? So, may quorum na daw, 12. Giminus nila si Senator Jinggo Estrada na ang status as of now is suspended for 90 days preventive suspension tungod sa kaso og naan siya sa bilangguan, no? Natural process na siya nga pag may kaso nagyoy suspension para dili ni mo mahilabtan ang mga dokumento or mga tao. Unya luwas ni anak mi si we will be there. Statement ni Senator Joel Villanueva, confirm na mo appeal. So mamay mo siyang ika-13. O ang bantayanan po din, wala ni pirma sa Supreme Court petition kagahapon na gipasa si Senator Mark Villar.
1: Balikan na tunaw niya, Kaubang Ruby, kaya nasa linya ang incident commander center, no? Spokesperson si Julie Marie Bueno diha sa diha sa Jose Abad Santos sa Ma'am Bueno, good morning, welcome sa Tinig ng Bayan. Daghang salamat sa iyong panahon.
2: Good morning po.
1: Ma'am, usa na itong isigutan kining ticking bomb, ma'am. Kumusta ang kahimtang sa ato ang mga backquit diha sa mga naapektuhan sa linog?
2: Ayun po. About the landslide damming structure po sa mga reported na actually ulom na sila ka barangay, sir, no? Pero ang isa ka barangay na bagong gi-report kahapon is yet to confirm pa po since wala pa po may nakita na

0: pictures. They are already ano po doing preemptive evacuation na po, and then layo na po sila sa ano po nakatong area kung saan maano sila na at mga low lying areas na po, sir. And then the Department of Public Works and Highways po are really doing their best din naman po together with the provincial government of Davao Occidental and the LGU. Nagpangita dyan pa maaari, sir, kung paano masolusyonan tong landslide damming structure, especially po sa pinakadako na landslide damming structure, which is Barangay San Isidro, which would definitely affect the low-lying areas in Barangay Nui.
1: Mm-hmm. Ma'am Buen, pwede ito niyo matagaan og pwede ito niyo matagaan og figures as to pila ka pamilya ng ato mga bakwit on sa ilang mga kahimtang o unsay mga panginahanglan?
0: So sa ato mga ano, sir, sa ato mga evacuators na natas ano, sir, 4,000 plus na po. 4,728.
1: Mhm. Pila ka barangay ni sa Jazz ang apektado, ma'am?
0: Wait lang, sir, ha.
1: Mhm. 4,000 plus families na.
2: Families.
1: Mhm. So sa Jazz pa lang ni.
0: out of 26 barangays, sorry, 17 barangays ang evacuees na to as of the moment. So.
1: 17 out of 26 sa barangays. Ha? How are we
0: coping na siya sa tungod sa linog and katong landslide damming structure po?
1: Aha. How is the municipality coping up with this situation, ma'am? Kaya kabalutang lisod gyud ang kahimtang sa evacuation center, especially nga hangtod karon. Padayon pang naay threat sige pagkatayog ning atong kalibutan.
0: Yes. It's a bit challenging po, sir, no, sa part sa LGU. Kay first time gid ni tabo, sir. Ikapila naman minakatry nga maglinog. Sir, no, kay, so, karoon lang dyan, sir, nga, kusok ang linog, tapos, nadid siya yung dako na impact, na natabo, though we are not the epicenter. So, we're just so happy, sir, na kugihan kay among mayor, sir, nga mga yung sabang, bukoy din sa national agencies, that's why, napagad din yung parang gaya, sir. So, dapat po naman, nagatabang sa mga, ano, mga provincial government, and even mga LG, sir, so, from time to time, sir, daghan na kayo nag-asunod niya, hinabang din sa AMUA, from PLGUs, LGUs, private individuals, mga organizations, mga volunteers. So, thankful kayo niya na, sir, kay at least, sir, baka na, since first time na naman, sir, wala kayo na
1: bugatan.
0: Sa among ano po, yes, especially sa mga respondents. Kaya daghan din kayo mga na-augment na mga, ano po, na mga individuals and even mga sea assets, air assets, and mga hero equipment po, sir.
1: What about international organizations? Ano na pinakaabot diha sama sa World Food Program?
0: Sir?
1: What about mga international organizations sama sa World Food Program? Nakaabot na ba diha?
0: Maraming mga organizations, sir, nga connected sa mga international organizations like UN, sa mga access, sir, mga accord, dagan sila sa kay. Aside sa Red Cross, sir, na ay ano, sir, mga organizations na nagatabang sa mga na makakuha o ano po, safe drinking water through water filtration, mga water tankers, ano po.
2: How about mental intervention? Kanyang psychosocial intervention, ma'am?
0: Yes po. Actually, nanawagan po dyan, ma'am, no, katong psychological, psychosocial first aid ng PSA and mental health. So, nanak na nag-connect sa mga po from other LGUs na mag-advise sila diri to help us intervene with that po. So far karon, mabutay pa lang po. So, ang nag-ano pa lang po karon is ang mga schools ang nag-conduct pa lang po about other organizations is coming in pa lang po.
1: Yeah, how about the road network, ma'am? Accessible ba ang JAS? There is from, of course, Santa Maria or nabay another access from Glan?
0: Yes po. Since Jose Bel Santos has 26 barangay, 23 po are coastal barangay. So, accessible na po siya via Malita and via Glan Sayangani.
1: Aha, but despite na accessible siya, ma'am, dunay dakong threat katong inyohang ginaingon nga ticking bomb because there are lima ka mga barangays nga dunay ginabantayan na itong posible nga dunay landslide nga mahitabo. Pwede minimum ma-explain, no? Pwede niyo mapasabot kung asa ni nga mga barangay along the highway ba or unsa ka unsa pod ka lala ang threat. Unsa ka grabe ang threat?
0: So, katong ano, sir, na katong pinakadako na landslide damage structure na to, which is in Barangay San Isidro po. So, upland barangay to siya, sir, no? So, the upland barangay na heavily affected is Barangay San Isidro, Quiapo and Mulmul. So, sa Barangay San Isidro na landslide damage structure, sir, if ever na ano sa mabungkad tong kwarto kay dihamo gusto kabukid ang nag ano sa da naghamper sa natural flow sa river padulong connecting barangay Nui. So ang greatly affected na barangay din ato sa San Isidro so is the barangay Nui. And pinili man po niya pataka o gano'n so especially sa katong mga donors or mga volunteers na gusto mo deploy sa ilang chosen affected barangays, kay since na mag-iibang organizations or individuals na musulit o just, maghatag o donation, pero na lang sila yung chosen barangay kaya na sila mga pariente or friends, actually wala na sila ginapugnan sir, but we really make sure na maging safe sila upon deployment and they can safely go back naman po upon checkout.
1: Mm-hmm. So ma'am in terms of katong danger nga dala niya ng posibleng mga landslide napaabot na ba ni how far have we warning no katong caution na to asa na nato napaabot ni kinsa na kayo of course especially sa pagkakaron nga daghang nagasulod na mga humanitarian organizations nga maghatod og mga relief kung sa man nga hinabang basi og sila mismo katong mabiktima ano yaning posible nga landslide kay sige pa mag aftershock.
0: Yes, so sa incident command system ng mga training sir, no, ang ginatap priority gitter is safety sa responder. That's why po importante kayo na coordinate good ang mga musulod ng mga organizations or agencies.
1: So how would you how will you ensure na mag-coordinate sila? Naba mo yung checkpoint before musulod sila sa kanang danger zone?
0: Yes po.
1: Okay.
0: So sir, if nagbayamalita po sila sir, but I really encourage to drop off po sa incident command post na to, which is located sa open ground sa munisipyo.
1: Munisipyo sa Malita, ma'am. Hello, hello, ma'am.
0: Area,
1: munisipyo sa... Hello, ma'am. Sa munisipyo sa Malita.
0: No. In our just po.
1: Di ba?
0: Mahinder naman na sila sir, kaya naman yung security sir sa dalan.
1: Aha. So kung wag...
0: Kaya naman ang dalan sir, padulong sa mga sir.
1: Yes.
0: Padulong sa mga barangay.
1: Aha, yes, kung muagi ka og malita before ka makaabot sa danger zone, naa moy mura og assistance center.
0: Yes sir, direct pwede sila mo hapit sa PDRRMO po sir, and then pwede po sila magdiretso mismo sa JAS, which is naara sa munisipyo sir sa poblasyon kasi the northern barangays of Aceved Santos po are not heavily affected.
1: Ah, okay.
0: Ang heavily affected naman, sir, is the southern barangay.
1: Okay, so kung saglan ka mo agi, dito ang mas delikado. Tama ba?
0: Yes po, sir. And no worries at all, sir, kasi ang staging area na mo is maanis mo sa Kitayo border, which is the border between Region 11 and Region 12.
1: Ah, okay. So relatively safer ang pag-agi diri sa Santa Maria.
0: Yes po, sir.
1: Mm-hmm. Sige, ma'am. Daghang salamat sa iyong panahon.
2: Oo, wala na ito. Buwian si ma'am. Mo ask lang ni ma'am, na ipamuta na, affected ba mo sa kinigitawag na sea uplift?
0: Katong coastal uplift, ma'am?
2: Oo, coastal uplift.
0: Yes po, the coastal uplift. So, yes po, ma'am. Namin sa barangay Kitayo, but we received a notice from the FIVOC po that we have five barangays na apektado sa coastal uplift.
2: So, 2 meters.
0: Kapag... Actually, it's not a threat man dun, ma'am, no? Kaya parang natural scenario na gina sa pag naikusog na linog na magka-coastal uplift. It's just that it's not safe na to go there nga i-vlog-vlog na to kay stress na daya ang panghitabo. So, we never know kung unsa ka humok ang katong humusan po. since na ang presence sa mga corals na pwede dito.
1: So, di sa ninyo pasudlan, ma'am? Di sa paantuan ng mga tao?
0: Yes po, pero saan man nato, sir, nga naman siya yung mga guys. And about the landslide damming structure, sir, so nakaabot na, ni Mayor po during the visit of Pangulong Bongbong Marcos sa Jansan. Kaya nag-meeting po sila dito, nag-present si Mayor sa situational ano po, report na mo sa Jack. So nakaabot na dito, sir, napo dito si Secretary Dizon of DPWH.
1: So, kung saan din yung Mayor, ma'am?
0: Po.
1: Kisa gani atong mayor diya sa no Jazz?
0: Attorney Jason Van A. Joyce po.
1: Aha, okay. Sige.
0: Yes po. So napaabot na po sa atong president and sa national government through the DPWH and Secretary Dizon, rest assured na they will be doing their best to help us po with the landslide damming structure.
1: I think dili ni about Jazz, ma'am, pero kabalo ka kung dili ka sa Santa Maria Moagi, paingon diya sa Jazz. Adunay kalsada diha nga usahay kung high tide mawala kay mahimo sa dagat. Unsay kahimtang ani, ma'am, diha nga portion sa kalsada?
0: Actually, sir, kung via Santa Maria wala yun ang nagadalan, sir. Ang pasabot siguro ni mo, sir, isa o ba yung barangay na naana mo, sir?
1: Ah, okay.
0: At wala na sa barangay, kaya po nga po.
1: So how is it?
0: Dili na sa pareha dati, sir. I think bugay na ka basin bugay na nga panahon ang imong pasabot, sir. Kasi giba ano po na sa
1: government
0: ng DPWH po, gimuan sa isang tarong na dalan po. Wala na po yung anak na dalan po.
1: Aha. Okay. Okay. Good. Salamat, ma'am. Basig na pa kay gusto ipaabot sa itong mga tigpaminaw, ma'am, nga wala na muna pangutana sa imo, ha?
0: So sa mga tanang tigpaminaw po, ang hangi lang namo po is if namo'y plano na mag-donate or mo visit sa Sabatandos, please do ano po, drop off jud po sa itong mga incident command post sa if magvaya Manita mo and for magvaya Glan mo, please mag-drop off mo dito sa itong staging area mismo sa Kitayo border kaya para ma-ensure po ang inyong safety and ma-orient po mo sa mga ano po, sa mga barangays na gusto niyo kung asa mo gusto ma-deploy and mag personally turn over sa inyong donation. And ano din po, mag-remind na lang po ko sa ato mga media networks na gusto mo mo optimist mo personally sa ano po sa Jazz, please coordinate with the LGU po para guided good din mo and for you to have an accurate ano po information regarding the real situation of Jose Abadante.
2: Ma'am, sa mga possible psychosocial interventions o
0: yes,
2: aid
0: po.
2: Makahatag ka o kinsay pwedeng i-contact?
0: Yes po, naanaming mga ano, ma'am, gipang contact, gipang request kinay mga nag ano po sa mua, mga nag-reach out or nag hata nag ano lang po sila nag-guide sa mua to give letter of intent. So isa na po dito ang Ateneo de Davao University.
2: Okay. Daghang salamat, ma'am.
1: Daghang salamat, ma'am, sa iyong panahon. Hinaot unta sa sunod ng mga higayon, dili ka magmakuli, muhatag ugi mo ang panahon usab.
0: Thank you so much din po.
2: So,
1: mga katinig,
2: ubay-ubay yun ang giatubang karon sa Mindanao Rom, no? Just pa lang to.
1: Just one pa lang. Just one.
2: Just one with five barangays na naasa matawag na itong murag maximum na kinahanglang bantayanan.
1: Aha. So, mga katinig, matod pa sa ano, ato ang volcanologist, no? Nga si Engineer Amil
2: Bahar.
1: Amil Bahar. Dili yun dapat magkumpiyansa. Ginastress ko yun na pirmi kanang mga sakuna sama sa alinog mo abot, ug mo abot yun na. Dili na ito napugan, dili pa na ito mapredict kung kanusa. Pero, ang pwede yun na ito himuon is to be always prepared.
2: Og siyempre mo imbita punta Rome ugma. I-fix din iyong dial kay makauban nato ang usa ka renowned ilado na psychologist, ihatag niya ang iyang oras gapon, academician. The psychology sa ato ang how we react politically, how we react sa linog in terms of mga phenomenon nga force majeure kauban na tuog na si Miss Framer Christy Pimelia ang presidente kini sa Southern Philippines Methodist College.
1: Hopefully makontak ka to siya sa'yo kay actually yes. Available na siya karon pero alangan niyo naman ang oras sa
2: sayang
1: kini ng mga isgutanan
2: sayang ang oras min kung 7 minutes lang atong ihatag.
1: Aha. So balikan sa natong itong isgutan ganiya karong adlaw ang mahitabo nga special session.
2: Yes. Dalawa na to murag kindid ta ni ani ang attendance kinsa ang naa sa minority na makita na to unya nga mutambong no.
1: But
2: so, wa man tagaingon ron nga automatically posibleng maipon siya sa majority or mo-pledge siya og commitment sa majority pero ang attendance alone will speak nga nagatuo siya nga dapat mapadayon ang proseso nila sa Senado.
1: Aha. Guwas niya na kwan man eh kanang legal man eh nga ang president pwede huwag patawag o yes. Special session anytime.
2: Susama rin na sa Mayoming na siya importante nga agenda so mapatawag siya o kanang emergency session. Importante nga mga agenda nga sa tanaw niya labi na og between life and death.
1: As to whether or not mag-elect sila o permanente nga Senate President, well, of course, that remains to be seen. Yes. Kung pangutana na kung tama ba, legal ba na or illegal ba na.
2: Ang ingo ni Senate President Cayetano, for as long as you have 13, solve siya diya ming, wa siya question.
1: Hali lang, kayo mo nagkatawag ang kapitan sa ano sa PACO, pasigtungod ni si kaning atong ano.
2: Tungod ni sa... Nadakpa nila na ilang...
1: Hello, good morning, Kap.
2: Good morning, Kap.
3: Morning.
1: Kap, live ta sa Joy FM, 102.3.
3: Okay, sir.
1: Mga yung may update, Kap. Mahitungod niya ning tarsier kay nadakpan kini sa mga civilian ba o niya pero gahapong adlawa murag na balik na siya sa iyahang...
2: natural habitat?
1: Natural habitat, tama ba, Kap?
3: Yes po.
1: Sa particular ni nadakpan Kap, o kung sa mga sirkumstansya nga nung nadakpan ni si Tarsier?
3: Katunan ko, Ana, nadakpan na sila, katong nanulo na sila og baki sa sapa, dala kanang langgam na makita nila. Kaya nakita nila kanang individual nga endangered species, o to ilang ida ko, kay posible nga karon pa sila ka kuan kay na kami po sa barangay na siya ko ni ang ano na ay cashier nga ni adopt sa mong barangay.
1: Asa dapit nga barangay nga ni ka? Asa dapit nga sitio? Nahitabo?
3: Sa Purok Mangga.
1: Purok Mangga.
3: Dali lang sa may kuan sa may likod do sa eskwelahan.
2: A very near sa highway.
3: Oo, highway mga isa ka 5 cars ang area nga mao na dakpan.
1: Ito sa mga tanong man ng 5 hectares Kap.
3: Dito sa among nakita ang atong pagbuhi na mo, kauban na mo ang City Sendo o province na Penro, na ang mga tanong dito, mga mahogani.
1: Mahogani?
2: Walay mga kapikap. Ang sakay ginakaon, anak diha.
3: Ang sulti pa sa Penro, ang ginakaon doon nila, kanang mga insekto o kanang ay mga uling, kanang sa mga kanang mga biyaan ng mga uling, maulay yung ginakaon, may pagkaingon sa taga Penro.
1: So dito kaya po niya siya lagi buhian, Kap?
3: Kung oo, dito lang gibuhian kay... Oo, dito lang gibuhian kay posible na panay kauban kay katuwang nadakpan na mo nga Tarsier. Laki ito siya eh.
2: So, dili bata, kumbaga dili baby o sanggol na Tarsier, Kap?
3: Dili na.
2: Mature.
3: Na, mature na daw siya. Maki ingon sa Penro kay... Sumapan niya, ang may gani daw at tuwadri sa area nato sa Barangay Paco, ang atong Tarsier dagbo kay sa laing siplo, gagmay daw ilahan dito.
1: Nano daw nga dagbo? What explains it, Kap? Kanang aduna ba'y...
2: Aduna ba'y dagang uling diya, Kap? O dagang insekto?
1: O aduna'y particular nga, kwan, kanang genes, no? Or mga dagol yun siya nga klase. Uh-oh.
3: Ang kwan ako, ang ilang explanation ko, magdepende yun na sa klima sa pa, sa isa ka lugar nga ang isa ka tasya, mudag ko siya o mugagmay.
2: Wala nila gi-explain kung unsa ni siya kap as compared sa tertiary sa Bohol, kay Bohol mo gyud ang nailan na home tertiary.
3: So, wala na po nila gi-explain na ang ilang difference sa Bohol o Grisato ang nila lang basit ang claim up para sa magpit na area. Gagmay daw dito ang tertiary ang nakita kaysa Grisato ang dako.
1: Ah. Magpit is mas bugnaw na kaysa dere. Meaning kap daghan pa gyud daghan gyud ang mga tertiary dili lang sa Kidapawan kundi dili sa uban pang mga munisipyo diri sa North Cotabato. Naba sila inventory kap na nakahisgot ba mo kung na sila inventory pila ka mga tertiaries ang nadere?
3: Ang ato adre sa barangay sa Paco wala po sa ingon na inventory og sa laing sa munisipyo pod. Wala man po sila ng ingon o pilag yun kabuo ka makakuha nila. Kaya dito nila ma-verify o pilag yun. Kaya actually, hindi ko nila makita yun ang tanan.
1: Mm-hmm. Pero naman sila ipamaagi nga magka-estimate. Anyway, ato silang pangutano na na.
2: Yes.
1: Pero unsay panawagan na to sa mga katawhan tungod kay kini, posibleng naapay naghanggala tagaw niya. Yeah.
2: Basig ang Paco, ma-declare na to kini nga home of Tarsier na lahi yun na jeans. No?
1: Mm. Ay lang home of Crocs. sige ka. Sa'yo panawagan mo.
3: Panawagan lang nako labi sa barangay Paco o sa mga sigbit na munisipyo nga unta o makadakop ta o makakita sa ni ana nga mga hayop nga endangered species pulyog lang paki-report sa barangay para maprotektahan nato ang ilang kinayahan nga ilang gipuy-an. Kaya lang mga salamat.
1: Gagangayin ka. Salamat. Mako to si Kapitan Bernard J. Lumbayan doon sa Paco kung asa nakita kadtong usa ka tertiary nga successfully na may
2: yes.
1: Balik dito sa iyang habitat.
2: Murag gwapo ng indicator ni nga buti pa sa bot ang ato ang environment. Hmm. Environment friendly kita quote unquote tungod kay na apang mga endangered species.
1: Mm-hmm. Pero
2: ayaw lang yun ang crocodile.
1: kuya one punta kap kay siyempre nana sila sa lungsod na lagi sila sa syudad
2: kasi guba na ang ilang habitat dito banda sa mga forestal area.
1: Mm-hmm.
2: Maong magpasyudad na sila kay magpa-adapt.
1: Mm-hmm. Kap, walang kita yung oras. Isang salamat sa iyong panahon.
2: Salamat, Kapitan Bernard.
3: Thank you po kayo. Thank you.
1: Mm-hmm. So, manamilit na po na. Kaubang Ruby kay...
2: Yes, kagikan sa linog. Padulong sa climate and environmental management. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Mm-hmm. Tinig 2, Romy Ilus pa nagaingon. Kadagang salamat sa iyong pakinguban ka na mo. Oga, nanginaut kita ngaunta sa talang higayon na alas 5 hangtod alas 7:30 mag-uban-uban kita sa ato ang public affairs program. Ay ako maghawa kay musunod tayo ng atong alas 7 balita kauban si Loy Rosario.
4: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
5: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
6: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Si Mamulian. Katungog ko Yaki, hindi nga nakukalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Karoon, wala na. No?
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca sa Buanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
9: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, ang likod ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganap na nga alas 7:11 na.
4: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday, 17 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita. Bilang ng mga nasawi sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umabot na sa 68, mahigit 1 milyong individual apektado ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. DFP Jose Abad Santos nagbabala kaugnay sa posibleng magaganap na flash flood at landslide dahil sa naipong tubig sa bulubunduking bahagi ng kanilang bayan dala ng lindol. Samantala, isang hiker naman ang umakyat ng Mount Kalatungan sa Bukidnon ang iniulat na nawawala at kasalukuyang pinaghahanap. Isang negosyante sa Kinapawan na City na senior citizen patay matapos na barilin sa loob mismo ng kanyang pwesto in broad daylight. Aktibong babaeng pulis at kanyang kasama na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Coronadal City. Samantala, isang lalaking bago lang nag-graduate ang iniulat na nawala. Natagpuang patay at lulutang-lutang ang kanyang katawan na sa isang ilog sa Tugunan SJA Barm. Lalaki naman isinilid sa sako. Natagpuang patay sa Davao del Norte. At samantala, dagdag ng mga balita, high value target individual na arresto naman sa ikinasang anti-drug operation sa Matis City, 2.4 million pesos halaga ng shabu na kumpiska. TESDA TWSP Scholar sa pinangalanan sa graduation ceremony sa Tarragona. At lahat ng LGU sa Davao Oriental pumasa sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping. Naganap na brownout kahapon sa Pangil Bay. Itinurong dahilan ang NGCP. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin intawning akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, nakugyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
6: Ngana po?
5: Ay, marubi naman ko kalako kung di ko kayo ng Bilunga. Masakit ba rin?
6: Ang imong ang tiil.
5: Ang imong
6: ang
5: tiil ko.
6: Oo.
5: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kung ano ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo. Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Balita mula sa Kidapawan City, patay ang isang negosyanteng senior citizen matapos na ito'y pagbabarilin in broad daylight sa kanya mismong pwesto. Sa Quezon Boulevard, poblasyon Kidapawan City, sa tapat ng katedral kung saan ang biktimang nakilalang si Consolacion Badik, 74 anyos, negosyante ng mga empty shell o empty shack, negosyante ng mga empty sacks, ang pinasok ng hindi pa nakikilalang mga suspect at pinagbabaril. Matapos na tumakas sa mga suspect ay tinangay pa ng mga ito ang alahas ng biktima at ilang mga mahalagang gamit. Naiwan naman ang kanyang wallet at cellphone. Batay sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nilapitan ang naturang biktima ng mga suspect habang ito ay nakaupo lamang sa loob mismo ng kanyang pwesto. Matapos ang naturang pamamaril, mabilis ding tumakas ang mga suspect. Ayon kay Cotabato Provincial Police Office sa Director Police Colonel Ramel Huhilia, nagpapatuloy pa ang kanilang ginagawang investigasyon. Nabatid na ang naturang insidente ay nasaksihan ng kanyang anak.
1: So, andun po yung anak niya na babae, ano? Yun ang yung follow-up ng ating kapulisan. At ito ay nagpapatuloy. At may mga information na rin sila na binibigay, sino yung nakaway. Kaya still, subject for investigation.
0: Ang tinig ni Cotabato Provincial Police Office sa Director Police Colonel Ramil Huhilia. Samantala, bangkay na ng matagpuan ng kanyang pamilya at mga kamag-anak ang isang nawawalang lalaki na bago lamang nagtapos sa kanyang pag-aaral sa bayan ng Amlang, Cotabato. Ang biktimang si Imran Anta, residente ng Purok 2A Avenue, Barangay Dunguan sa Amlang, Cotabato, ay iniulat na nawawala nitong nagdaang araw na naipost pa sa social media. Subalit natagpuan ang kanyang katawan, nalulutang-lutang sa isang mababaw na ilog sa bahagi naman ng Barangay Makasindeg sa Tugunan Special Geographic Area. Bago na missing ang naturang biktima, nakipagkita pa ito sa isang individual sa bahay ng Matalam para sa planong pag-swap ng kanyang motorsiklo. Ngunit hindi na ito nakauwi pa sa kanilang tahanan. Bunsod nito ay nananawagan ng kanyang pamilya sa publiko. Ipinose ang kanyang pagkawala sa social media. At ayon kay Cotabato Provincial Police Office sa Director Police Colonel Ramel Huhilia, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon para matukoy kung ano naging dahilan ng kamatayan ng naturang biktima.
1: At nagpakandak tayo kaagad ng investigasyon dyan kung ano talaga ang nangyari dyan. At ito nga ay Tagamlang, Dunguan. At as per initial na information from Lang MPs, ay mayroon po siyang kapuntata itigas ito sa motosiklo papamatalam. At hanggang doon lang yung information na the following day o nakita na lang na andoon na siya sa Tugunan at namatay at doon sa tubigan.
0: Ang tinig ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramel Huhilia. Samantala, sa Libak, Sultan Kudrata, patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa bahagi naman ng sityo Masurot, Barangay Poblasyon 2, Libak, Sultan Kudrat, kahapon. Ang biktimang si Christopher Villarde Aquino, 43 years old, na taga Barangay Pasandalan, ng naturang bayan ay pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Coronadal City, isang aktibong policewoman ang naaresto naman na nagtutulak sa ipinagbabawal na droga kasama at naaresto ang kanyang kasabwat sa operasyon. Alas 4:49 kahapon nang ilunsad ng Coronadal City PNP ang anti-drug operation sa bahagi naman ng Purok Pagkakaisa Latsi ng Barangay San Isidro. Dito, naaresto ang suspect na nakilalang si alias Hari na isang babaeng pulis na nakadestino sa naturang nga lungsod at ang kanyang kasabwat na si alias Jane, 35 years old, na residente naman ng Purok Pagkakaisa, Lot C ng naturang barangay. Na-recover sa mga suspect ang ilang gramo ng shabu. Kaso nga paglabaga sa Section 5 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ang naturang suspect ay maharap din sa kasong administratibo at iba pang kaso na magiging dahilan ng kanyang pagkatanggal sa kanyang tungkulin. Samantala, sa ibang mga balita, balita mula naman sa Dahali, Davao del Norte. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuang isinilid sa isang sako sa barangay Tanglaw alas 10 sa kahapon ng umaga. Ayon na sa report ng Duhali Municipal Police Station, ang naturang bangkay ng lalaki ay tinatayang maedad na 30 years old pataas. Walang nakuhang anumang dokumento o anumang bagay na maaring kumilala sa kanya, maliban lamang sa ito'y nakasuot ng kulay itim na damit at colored na shorts. Nananawagan naman ang mga otoridad sa mga mamamayan o pamilyang nawala ng miyembro nito na makipag-ugnayan sa kanila para ito'y mailibing na. Hindi pa matukoy kung sino ang pumatay sa naturang biktima at anong motibo kung bakit pinatay ito. Samantala, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Erwin Umadhay, aabot sa 2.4 million pesos sa laga ng shabu na kumpiska sa ikinasang anti-drug operation.
2: Pinarangalan ng mga estado ang isang hinihinalang high-value individual matapos ang ikinasang drug buyback operation ng mga personahe ng Mati City Police Station sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 at iba pang law enforcement agencies sa Purok Bayanihan, Barangay Science, Mati City kahapon. Kinilala ang nadakip sa alias na Jinky na sa Hustong Gulang. Nakumpiska mula sa suspect ang mga pakete ng pinaniniwala ang shabu na may tinatayang kabuuang halaga na mahigit 2.4 million pesos. Nahuli umano ang suspect sa aktong pagbebenta ng illegal na droga. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Mati CPS ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 9065 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon naman sa kapulisan, kanilang pinagtitibay ang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Mati. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Bukidnon na isang hiker ang umakyat ng Mount Kalatungan ang iniulat na nawala. Ito'y naganap noong pang Hunyo 11 ng taong kasalukuyan kung saan ang biktima nga si Alscar Samayla, kasamang kanyang pinsan na isang hiker, ang umakyat sa naturang bundok, subalit nagkahiwalay ang mga ito kasama ang kanyang iba pang mga kaibigan. Huling namataan na si Samayla noong pang Hunyo 12. Bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong pangyayari, nakaligtas naman at nakahingi ng saklolo ang kanyang pinsan na siya namang nagpaabot ng impormasyon. Kasalukuyan ang isinasagawang search and rescue operation sa naturang hiker. Gayunman, pahirapan din ang mga rescuer dahil sa pabagbagong lagay ng panahon at pagkawala ng signal ng cellphone sa naturang lugar. Patuloy pa ngayon ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad habang umaasa naman ang pamilya na ito'y matatagpuan at makauwing buhay sa kanila. Balita mula naman sa lalawigan ng Lanao del Sur, aabot sa 70 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad at nagresulta din ng pagkakaresto sa 15 iba pa na sangkot dito sa bayan ng Pikong Lanao del Sur. Nabatid na nagsanimpuwersa ang tropa ng militar at ang pulisya at ikinasang operasyon. Makaraang tumanggap ng report na may mga itinatagong mga smuggled cigarettes sa isang bodega sa may barangay Liangan. Ikinasang operasyon na noong Hunyo 14 ng taong kasalukuyan sa BISA ng intelligence-driven operation ng pinagsalipwersa ng mga otoridad. Ayon na sa ula, tatlong makeshift storage facility ang natukoy sa bakanting lote at dito ng pasukin ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang kahon-kahon ng mga smuggled cigarettes. Hindi naman nakapalag ang 15 mga lalaki na naroon sa naturang lugar na sinasabing sila'y nagbabantay. Isinailalim na sa kustudya ng Social Welfare Office ang 5 minor de edad na kabilang sa naaresto ng mga otoridad. Na-recover din sa naturang operasyon ang tinatayang nasa 1,800 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo, kabilang na ang Berlin, Canon, Fort, Green Hill, Bosque at Modern na hinihinalang ipinuslit sa bansa dahil sa kakulangan ng mga dokumento. Ang mga ito'y kinuha ng kinumpiska ng mga otoridad at nakatakda namang i-turnover sa Bureau of Custom. Patuloy pang inimbestigahan ng mga otoridad para matukoy kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng naturang mga smuggled cigarettes.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Nigo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
5: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
6: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
7: Ang kinabangan at tumbangon lang ko anong doon pagkayo ba? Sila ko sir, at hindi naman dito kalihok. At abot sa Yaki, ang dito kami sa akong mister. Iyaman ko ba yung hilot ko, ano wala rin. Ang Yaki rabi natatuan sa akong likod.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Ganap ng alas 7.30 ay uno ng oras. Samantala, dagdaga na mga balita. Kaugnay pa rin na ng nangyaring pagganig noong June 8 na tumamang 7.8 ang magnitude na lindol. Lumakit na sa 68 ang bilang ng mga nasawi at naiulat naman ang mahigit sa 1,000,000 individual ang apektado batay sa pinakahuling datos inireport ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon. Ayon na sa ulat, mahigit sa 330,000 families o katumbas ng mahigit sa 1.3 milyong individual ang apektado. Sa naturang bilang, mas mahigit sa 4,400 pamilya o mahigit sa 18,000 individual ang pansamantala namang nananatili sa iba't ibang evacuation center. Mahigit 67,000 naman na pinsalang kabahayan sa Region 9, Region 11, Region 12 at Sabang Samora Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa naturang bilang mahigit sa 12,000 o mahigit 12,000 kabahayan ang ganap na nawasak, habang nasa mahigit 55,000 naman ang bahagyang napinsala. Base sa damage assessment sa infrastruktura dulot ng mapaminsalang lindol, umakit naman ang halagang pinsala sa mahigit 148 million pesos na naitala sa Region 6, Region 11, Region 12 at Sabang Samora Autonomous Region. Patuloy din ang paghahatid ng gobyerno ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan at pagkilos ng lokal na pamahalaan maging ng mga regional line agencies at iba't ibang mga grupo at individual. Sa kaugnay na balita, Nababahala naman ang lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa posibleng pagkakaroon ng landslide at flash flood na tinawag nilang ticking bomb matapos na namataan ng Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan. Ang mistulang lake sa bulubunduking bahagi ng barangay San Isidro na naipon ng tubig dahil naman sa madalas na pag-ulan at naganap na landslide dulot ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Jose Abad Santos, kanila nang binalaan ng mga residente ng barangay Kitayo, Bukid Balangunan, Luwing at ang Sugal na umalis na sa naturang lugar dahil ito'y lubhang napaka-delikado. Pinapayuhan ng mga residente na magtungo sa evacuation center. Ayon naman na kay Incident Command Center spokesperson na Julie Marie Buen, sinabi nito na kapag nasira ang naturang dam, ay hindi lamang ordinaryong baha ang maranasan ng mga residente dahil sa naipong mga putik at bato dulot ng pagyanig.
8: Ang ano sa yung pinakadako na landslide damage structure natin is in barangay San Isidro po. So, upland barangay po siya sa'yo, no? So, the upland barangays na heavily affected is barangay San Isidro, Chiapo and Molmol. So, barangay San Isidro na landslide damage structure, so if ever na ano sa'yo, mabungkag itong kwarto, kaya mo dito kabukid, ang nag-hamper sa natural flow sa river, pati yung connecting barangay mo. So, ang greatly affected na barangay doon ato sa San Isidro so is the barangay mo. And, sumunod-sunod na pataka gano'n so, especially sa katong mga donors and mga volunteers na gusto mo deploy sa ilang certain affected barangays, so since na mga ibang organizations and individuals na musulit o jazz, naghata o donation. Pero na nasa license ng barangay ko na sa mga pagyunta or friends, actually wala nang sila ginapugyan. So, but we really make sure na maging safe sila upon deployment and they can safely go back naman po upon checkout.
0: Ang tinig ni Jazz sa Incident Command Center spokesperson, Julie Marie Buen. Samantala sa kaugnay na balita, patuloy naman ang ginagawang humanitarian mission na isinasagawa ng 6th Infantry Kanpilan Division at ng Joint Task Force Central sa mga pamilyang naapektuhan ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol at mga nararanasang aftershocks. Ayon sa tropa ng 6th Infantry Kanpilan Division, kinakailangang malinis na tubig, relief supply at transportation support ang kanilang ibinibigay sa tulong na rin ng mga residente at pagbibigay ng sapat na seguridad sa mga naapektuhan ng naapektuhan ng kalamidad. Sa Maasim, Sarangani Province, nagtutulong-tulong ang tropa ng 105th Infantry Battalion Emergency Response Company Bureau of Fire Protection at ang 12 Forward Service Support Unit para makapag-deploy ng Mobile Water Purification Station sa Sityo Linaw, Barangay Tinuto. Layo ng naturang hakbang na matugunan ang agarang pangangailangan ng mga residente sa ligtas at malinis na inuming tubig kasunod naman ng pagyanig. Nakabenepisyo naman ang naturang operasyon sa mahigit kumulang 600 mga residente kung saan nakapag-produce naman ng mobile water purification station sa tinatayang 190 mga galons na malinis at ligtas na inuming tubig. Tumulong din ang mga sundalo sa mga responder sa pamamahagi naman ng relief goods na donation ng mga civilian voluntary organization o mga organisasyon na nagbuluntaryo para mabigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng mga pamilya. Bukod sa pagbibigay ng agarang humanitarian aid, patuloy din ang suporta ng tropa ng 6ID Joint Task Force Central sa relief operation at kaayusan ng publiko sa mga apektadong mga lugar. Samantala, balita mula naman sa Osamis City. O balita mula sa Pangil Bay. Itinuro naman ng Misamis Occidental 2 Electric Cooperative Incorporated na ang pagkawala ng supply ng kuryente alas 6 pasado ng umaga kahapon ay ang linya ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Hindi pa nagpalabas ng kanilang opisyal na pahayag ang NGCP kaugnay ng eksaktong dahilan ng naranasang power interruption. Sa ngayon ay patuloy pang nakikipag-ugnayan ang MOLE C2 para malaman kung anong naging dahilan ng naturang brownout na ilang oras ding naranasan ng mga residente. Samantalang wala pang pahayag ang NGCP kaugnay ng naturang insidente. Ang madalas na brownout sa Panguil Bay, Misamis Occidental ay inireklamo na ng provincial government. Samantala, alas 7:39 na naman ang oras, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Tinig 29 Erwin Umadhay.
2: Pinarangalan ang mga eskolar ng Training for Work Scholarship Program sa sinagawang graduation ceremony bilang bahagi ng pagdiriwang ng First Kanyugan Festival at ikasaysenta na araw ng Tarragona Kamakalawa. Nagtapos ang mga eskolar sa kursong Plumbing NC2 at Bamboo Production NC2 sa ilalim ng programa ng test na Davao Oriental, Provincial Training Center Davao Oriental at SEMTRAC, katuwang ang lokal na pamahalaan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Kaka Bulaong ang kahalagahan ng technical vocational education bilang daan sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Pinasalamatan din niya ang TESDA at iba pa ang katuwang sa patuloy na pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan ng mamamayan. Ayon sa mga opisyal, ang pagtatapos ng mga scholar ay patunay na pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng sapat na kasanayan ang mga residente upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan at makatulong sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Sa ibang balita, nakamit ng lalawigan ng Davao Oriental ang 100% ng passing rate sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping. Matapos pumasa ang lahat ng 11 lokal na pamahalaan sa lalawigan, kabilang ang lungsod ng Mati at mga bayan ng Baganga, Balibanay, Buston, Caraga, Katiil, Governor Hinoroso, Lupon, Manay, San Isidro at Tarragona. Kasama rin sa mga nakapasa ang pamahalaang pananawigan ng Davao Oriental, patunay na patuloy na pagpapatupad ng transparency, accountability at mahusay na pamamahala sa buong nanawigan. Pinuri rin ang mga lokal na opisyal, kawani ng pamahalaan at mga lingkod bayan sa pangunguna ni Governor Nelson Ng Hirang dahil sa kanilang dedikasyon at pagsisikap na mapanatili ang maayos at responsabling pamamahala ng pondo ng bayan. Ayon sa mga opisyal, ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa matatag na pangako ng mga lokal na pamahalaan na maghatid ng tapat na serbisyo publiko sa mamamayan. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Samantala, dagdag ng balita mula naman sa

0: kaparinyo sa ilang mga dokumento nga gikinahanglan sa lokal nga kagamhanan. Matod pa sa awtoridad, dugay nang gitagaan o gitagan kini og kagayunan og palugit ang mga driver aron matuman og magtuman sila sa tanang mga legal nga mga requisitos. Apan, bisan pa niana, dahil na pipila ka mga operator nga wala gihapon nakatuman sa gitakdang proseso. Nasairan nga ang taas nga lugway o grace period nga gihatag sa LGO alang sa renewal sa mga permit o guban pang mga dokumento matapos na niyatong Hunyo 15, 2026. Tungod din ni, sugod karon wala na exempted sa operasyon batok sa mga sakinan, wala makapatuman sa mga regulasyon, labi na sa mga drivers sa mga payong-payong nga mo hinung mo o kinigihimo ng mga pangpasahiruan sa sampit na lugar. Gipasidan usab sa Traffic Enforcement Unit nga ang mga madakpan mahimong atubangon ang angay multa sa bisotibong silot sumala sa gilatid sa lokal nga ordinansa. Gihangyo sa LGO ang tanang mga driver o operators nga magmatinumanon sa balaod pinaagi sa pagkuha sa hustong permit, pag-renew sa ilang mga papilis o pagsunod sa tanang requisitos aron malikayan ang mga problema o masiguro ang luwas legal o serbisyo alang sa publiko. Samtang nagpadayon ang operasyon, naglaom ang lokal nga kagamhanan nga mapaminusan o matulpa ang gidaghanon sa mga kulurom nga sakyanan o mapalig-on ang kahapsay o sistema sa transportasyon sa lungsod sa lala, ilabi na karon nga ting klase na usab. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Ginaptang alas 7:43 ng oras, mga balitang pambansa, naghain ang petisyon for certiorari sa Supreme Court ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan ipinadideklara nila nga walang bisang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 ng taong kasalukuyan. Bukod kay Senate President Cayetano, kasama sa naghain ng 83 pahinang petisyon sina Senador Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Pia Cayetano, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Jingo Estrada, Bong Gor, Dante Barcoleta, Amy Marcos, Ruben Padilla at Camille Villar. Kapuna-puna din hindi kasama sa mga senador na dumulog sa Supreme Court sina Senador Joel Villanueva at Mark Villar. Matatandaan na natuloy ang sesyon noong Hunyo 3 matapos umipot si Chis Escudero. Kaya nagkaroon ng quorum at nahalal si Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore. Hiniling din ng grupo ni Cayetano ng agarang ipatigil ng Supreme Court ang lahat ng ginawa ng grupo ni Gatchalian kabilang ang mga chairpersons ng iba't ibang komite. Nauna rito itiniyak ni Gatchalian na tuloy ang special session ngayong araw na ito matapos ang ipinatawag ito ng Malacanang. Inayag naman ni Senador Erwin Natulfo na may hindi bababa sa 2 senador ang nais daw na lumipat sa kanilang mayorya. Ngunit pinipigil umano ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Tulfo, bukod na kay Senador Joel Villanueva, nagpahayag din daw na dadalo sa sesyon na ngayong araw nito ang 2 pang senador na nagpahiwatig umano ng kanilang kagustuhang makibahagi sa grupo na pinamunuan ni Acting President Win Gatchalian. Ayon sa senador, nangangamba umano ang 2 mambabatas na posible makaepekto ang kanilang paglipat bilang o sa kasalukuyang pamumuno ng Senado. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, pinaimbestigahan naman ng ombudsman ang magkapatid na sina Senador Camille Villar at Mark Villar, kaugnay ng umunoy paghaharang nito

sa isang proyekto na kung saan isa ito sa mga nakikita nga dahilan na kung bakit hindi lumagda si Senator Villar.

Arcabillar kaugnay ng pagdulog ng kampo ni Cayetano sa Supreme Court. Alas 7:46 ng oras sa dagdag na mga balita. Nagalabas naman ang mga panibagong aligasyon ng ilang mga dating miyembro ng Philippine Marines at Bodyguard, dating Acubicol Partyless Representative Elizalde Co. Matapos pangalanan ang iba pang mga opisyal ng gobyerno at personalidad sa media naman ito manggap ng pera mula sa kickback ng flood control project sa ginawang pagtitipon kahapon. Ipinakilala ng abogado ng grupo na si Attorney Livy Baligod ang apat pang mga bagong testigo. Isa sa kanilang mga nagsabi na nakasama siya sa paghahatid ng mga mali-malitang pera sa dating House Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo. Iniugnay din ang pagkakakilanlan ng mga bagman ni Co. si Commission on Election Chairperson o COMELEC Chairman Erwin George Garcia na umunoy tumanggap ng pera. Ngunit marin namang itinanggi ni Garcia at tinawag niyang kasinungalingan ang paratang. Isinangkot din batay sa mga inilabas na mga larawan at video na tumanggap din daw ng pera si Sharon Cuneta. At ang broadcaster na si Arnold Clavio na marin naman itinanggi ng mga ito. Alas 7:48 na ang oras. Samantala, ipinag-utos naman ng Sandigang Bayan 2nd Division ang 70 araw na preventive suspension kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kanyang kasong graft na may kinalaman sa umano'y flood control kickback scheme. Ayon sa korte, ang preventive suspension ay bahagi ng proseso upang matiyak hindi makaapekto si Estrada sa investigasyon habang nakabinbin ang kaso nito. Balita naman sa iba yung dagat, inanunso naman ni US President Donald Trump na bubuksan na sa Biyernes, Hunyo 19, ang Strait of Hormuz na isa sa pinakamalagang rota ng langis. Ito'y matapos naman magkasundo ang Estados Unidos at ang Iran na wakasan na ang gera sa Middle East na isang malaking hakbang sa pagtatapos ng isang buwang labanan o sa ilang buwang labanan. At ang economic turmoil, ayon kay Trump, sisimulang pakilusin ang mga barko at kakargahan ng mga langis sa palabas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Trump na hindi niya kalain na nakakailanganin pa ng maraming tulong para mabuksan ang lagusan. Sa kaugnay na balita, isang malaking private investment fund na nagkakahalaga ng tinatayang sa $300 billion ang isinama umano sa isang US-Iran framework agreement layong tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa isang source na may direktang kaalaman sa kasunduan, layunin ng pondo na hikayatin ang Iran para makumpleto ang ganap na kapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa balitang pang-ekonomiya, bumabalik na ang malaking posibilidad na bumaba ang presyo ng langis at iba pang mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Secretary o ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad, matapos naman ang resulta ng unang araw ng kalakalan kahapon, nagpakita ng positibong development kasunod ito ng inanunsyo ng Amerika na wawakasan na ang gera sa Middle East sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Sa kabila naman ng pagwawakas ng gera, muli namang nagbukas ang Strait of Hormuz ayon kay Abad na posible sa Enero ng susunod na taon ay maramdaman na daw ang pagbabalik ng normal na supply ng langis. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: Pinabulaan na ng rookie player ng Ateneo de Manila University na si Kefer Alas na ang mga lumalabas na ekspekulasyon na may kinalaman sa hazing o initiation rites ang team building activity na nauwi sa trahedya na ikinasawi ni Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Ayon kay Alas, walang katotohanan ng mga paratang at hindi umano maiisip ng kanilang mga veteranong kasamahan na saktan siya o sinumang miyembro ng kupunan. Kasama ni Alas ang kanyang teammate na si Sam Reyes na kapwa nakaligtas sa naturang insidente. Paliwanag pa ng dalawa na ang team building activity ay isa sa isang resort sa Aurora ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalabit na UAAP Season 88. Layon lamang umano ng ito'y palakasin ang kanilang samahan at mental toughness ng mga manlalaro ngunit na uwi sa trahedyang aktibidad matapos nalunod ang kanilang dalawang mga manlalaro. At sumanyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Wednesday at 17 sa buwan ng Hunyo 2026. Sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Renzo Malinog at Erwin Umadhay. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo 105.7.
2: We are back
3: to the hits.
4: Joy FM.
5: Buntag na Joy.
6: Buntag na Joy.
7: Joy FM.